الإسلام حياء. إسلام دال مودي غام كرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلن دي نيو في تي راديو سنغال انترناسيونال. كلن دي نيو موي سين بوكم طالبي أحمد لي ngen gen xam ahmed haruna li fasiyene waxtan ak yen nan la alhaji bi di mel gannaaw bi nga xamanteni ni bisina ci dekkam yen melokan la wara sallo kon non lañ koy commencer ne bismillahir rahmanir rahim mom yalla dina ko ziyara jegal ko ay bakaram ne ko sakku ma djegal ko djegal nako lolou moy alhajj bi moy le 9 lay don ci wéru tabaski suko defé gannaaw arafa mu dem muzdalifa julli fa timis ak ge taxaw taxaway ñaarel motax sharia amna ñaari taxaway ben bi di ponk benen bi di sunna ñi ne benen bi di wajib moy taxaway mas'arul haram ndax yalla mo ne su ngeen joge arafa na ngeen def benen taxaway su ngeen joge taxawayu arafa na ngeen dem def benen taxaway bu tuddu taxaway mas'arul haram yeenent bi non la ko defé won bi mu joge arafa timis jot ko fa dafa dem muzdalifa julle fa timis ak ge bolé len mais wañi ge bi timis bayiko ci ñett tud be fajar jot mu jog julli suba taxaw ñaarelu taxawayam muy bu mas'arul haram bi moy wa iza afattu min arafat imam Babakar yonenti bi ñaanon na arafa yalna yalla jegal jam yi sen recc recc yalla ne sen recc recc yi nga xamene mom lañ ma def jegal na len ko mako sekk ak ñom way nak toñak bi nga xamantene dañ ko toñante ci sen bir dam koy régler ima ben rek ñu genn say yol gel say yol jox ki nga tojon so joxale ñu jël bakaram xeppele mom ko dem koy lol moy hisab yent bi ñaan be timis yalla neena dama ne dama len di régler li ma defal bahal na len ko inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ndeysan mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewate encore ci ñaarelu taxaway bobu am mas'arul haram te muzdalifa muzdalifa keman la buñ ci doon wax tay di nga xamne keman la day tawé ku ni l'asper da ngay set niko niko arafa uppe ci yaatu way te mom du xat mukk ndax day tawé ku barina ay tour al jam'u lañ ko tuddé muzdalifa ndax raj raj loba barina dal yent bi mi mu ñaanaté ñaan bobu yalla né yalla dama bëgg nga jéggal jam yi yalla nangu nak ni muhammad jéggal na jam yi ki toñon ki ñu toñon dina jël al janna jox ko ko né ko li diw mo la toñon do de domacé na la al janna ki toñon ma bahal ko bi yonent bi amé lolu ca fajar bobu jant bi mu ngi waje genn wa anna ranna la'inul khabb bobu shaytané mu nga ca arafa ki la yuxu mo ki nitam né alku nañ ndax suñu mbir yakuna
da xaq yi nga xamantene mo dox ci digante jami mom lañ doon jaar be ñu duggu safara yalla jéggal na leen ko mayna muhammad lo xamantene ca arafa mayna muhammad sallallahu alayhi wasallam ca muzdalifa lo xamantene mayu ko ko arafa ci lay muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni yow abbas wala yow fadlu acelen ñu dem lima doon wut amna ko yalla jéggal na jaam yi tabiat yi moy recc recc yi nga xamantene moy xew seen digante ku ñu togn jël na aljanna jox ko mune d'accord na ka toñon mu bahal ko ci le shaytan yu xuna ne toroxna lima wax demal ci jamul fawaid dang ko ca fek ndaysan dang ko ca fek taxaway bobu taxaway bu am solo la su fekkene jogi nga ca taxaway bobu nga dal di dem nak be su fukel bi ziyare ji yalla gis nga tawafu ziyara moy tawaf bi ngay wor kaaba gi bi ngay wor kaaba gi ci bisu fukel bi ndax jurom ñentel bi yalla la ziyare won fukel bi nga ziyare ji yalla nit ñe nak bari bari be mu yag nak mu bobbu ñu tudde ko tawaful ifada jafena lol ku ko monon dang koy def ci bisu fukel bi ndax ci la yalla di yebal ci la yalla di yebal jam buy def tawaful ifada ne woral kaaba gi amato benn bakkar gor gorlul bul takati dara gorgorul bul takati dara bobu moy suñu waxtanu tay nak nan la alhajj mel gannaaw bi nga xamantene parena ajam setal li ma wax nak ki jamul fawaid ding ko gis waxuma ne waye yalla ci yermane mayena ne tawaful ifada soko defé ci wéru tabaski bi yépp day wër tawaful ifada soko defé ci ayamu tashrik day wër waye la genn ci ku am katan nako def ci bisu tabaski bi su fekente ne itam wolou may nañ ko mu def ko ci ñaar fukki fan yi nga xamé ño dess ci wër wi yépp ñi né ñetti wër itam mën na ndax ñi nga xamantene demon nañu arafa ñu opéré len té wërëguñu sa ñu wéré rek dañ koy def yalla boy borom yermane li rek mo gën bokul ak li mo wër kon dana wër ñu def ko ci ñetti wër gannaaw arafa ñi né wër gannaaw arafa lepp day wër waye ku am katan nak dang ko def ci ñaari bes yi nga xamantene moy besu ziar bes bi nga xamantene yalla ziaré na la ci jurom ñent yoy tam nga ziaré ko ci besu fukel lolu moy tawafu ziar lolu c'est que nit ñi dang leen di jangal mbir mi ñi am katan di ko def ci besu fukel ñi nga xamene amuñu katan nak bayyi be am katan di ko def ndax islam dafa no sey mbiram waye nak lepp wër dal lé nak mo gën té itam waxna la ujaaji ñu ngi sante gouvernement sénégal di ko ndokkel waye nak di ñu sante général bi nga xamantene mom lañu tanal ak ñikoy jappelé ak ñi top ci mom ak ñi yoré diiné ji ak commission bi yépp ci sen taxaway ndaysan lélé nga gis ko xam yentibi la tahqiran min al ma'ruf shay'an yentibi néna ngek bul ci xéeb dara ñu né xéeb nañu li ñu def yow alaji waro mel nonu di yentibi né la tahqiran bul xéeb min al ma'ruf ci ngek shay'an dara nga né xéeb na li ñu def té ngek la la defal wala sayyid al hajj malik bind yentibi sallam musul ngagn ñam musul ngagn ñam té mo doon joxé dépass ba su fekkante ne neexna ko mu lek noppi wala neexuko mu noppi bayyi
yow nak nga ñew ci ñam nan dafa nangam ak dafa nangam yow noy nan eleg ak sibir bo tax ak Seydil Haji Malik lokoy wax ni yent bi musul ngagn ñam abadan ni rek lay def lek nopi wala baña lek nopi yow ngay kaas rek nak te Seydil Haji Malik bindal li ci Qilasu Zahab al haji waro mel nonu bul ko defati donte amna lele nga deg ñukoy def mais ñaka xam liko waral na dañu amul information li mag ñi bind ma aba wallahi la wax ma aba yonti bi musul ngagne ñam te en tout cas mo don joxe des passes bi lutax do roy yonenti bi lutax do respecter ci Seydil Haji Malik Mohamedou Mansour jerejef yaak ñi nga andal ndaxte yobbu nit lu toll ni nga yobbu mak ñepp def sen arkanul hajji sen wajibatul hajji sen mandubatil hajji lepp ci waxtu wa gatché ngala ayma kon ñu ci sante yalla di la ci gërem guddi yaangi dox peccek yaangi dox demal len ma fi diw demal fi capitaine sangam demal nele capitaine sangam demal nele capitaine momitam capitaine le wallahi he Mohamedou Mansour capitaine nga am Allahu akbar sa gaay yep ay capitaine lañu jigeni sa ay capitaine lañu mako sédé nak c'est que man nekuma won ci ni ngi nan ci bisa bi ci missionnaire dañ ma baxé bi ngir ma dem jaamu ji yalla ba ma dem itam yalla baxé na ma e ñi ma mëna jappalé ma jappalé ak ñom commencé ko ci avant ñuy dem ñu joxe ay leçon yu bari doga dem ci kuluziar yalla dogal na ne ñima andalon bañu armalé be paré biru aline be makka kenn ku ci ne fexé nga bet fexé na be nga tari ni ñuy aje makka ci bama nek non la def waye nak du ñak sa amna bo laje cheikh ibrahim ku melni ki imam fay abou bakrin fay ne ma yow xamna la dem ñu jappalé man itam ma def ko ci ndigalam am xélé bo xamantene amana dal amul yar gis may def lolu muy wax may ay gaay ne koy det bul defati nonu ni da ngay laaj limay wax mar xamnako lol mom du ñak waye missionnaire yep de mention très bien la ñam def nañu lu rafet xébuñu ko itam waye général lima lay wax rek moy ne yonti yalla musa yalla def ko jox katanu lan ñeen fukki nit le ben yonent ba am te mo tukki sonu ne laqad laqina min safarina hadha nasaban yow nak nga am katanu ben gor nga tukki nga ne do son lolum mom aballahu illa an yakuna as-safaru qit'atan min al-adhabi est-ce que dengali wax imam seni dama ne yonti yalla musa yalla def ko jox katanu ñeen fukki goor dafa tukki son be wax ko ci al-qur'an yow na nga am katanu ben goor nga tukki ne do son te xamone dox safa ak marwa
wacce bi muy wacce bakkar yi ak ni mu diisé tay da ngay daal gis ku doon daw 20 km aller et retour mais danika bu doxé safa ak marwa day melni de nga mam 40 km la do aller et retour liko waral day wacce bakkar yi as-safar qit'atun min al-azab xam ñak xam lamu waral barina kon ku aji makka nga def sa kullu ziar ku aji makka nga am sa arkanul islam nga ihram arafa def tawaful ifada dox safa ak marwa nga xamantene li dess yep ay wajibat lay don ak masnunat lepp ci waxtom dara manki wul ki le jappale be nga melni war nga ko sante gërem ko kon cheikh mohammedul mansour general ñu ngi lay sante le gërem man koy wax nak ci al hajjila xam nga ne bokuma ci ñi nga xamanteni ñu bari yaakar nañ ni man dama bok ci missionnaire yi dedet pap ale rah ayyadahu allah wa nasarhu moma baxi rek nema demal ziyare ji negu yalla bi du man rek nak lako defal ñu bari lako defal oustaz yu bari lako defal bok na ci oustaz bu bax bu yarul te am xam xam cheikh ousmane diaw ca fatik ñu ngoy ziyare itam mais al hadji gannaaw ba mu melé ni nak comme ni mako waxé nga xamanté yaangi def tawaful ifada malaaka ñewna dey la ney borom bi neena amato bakkar gor gorlul elek bul amati bakkar ndax men nga nib lire sa pay moy al janna al hajjul mabrur laysa lahu al jaza illa al janna ku nek arafa be ngon su sikki sakane yalla djegal na la sikki sakka bobu moy premier bakkar mais amato ko won ndeysan kon nak ngir aladji ni mu wara mel señ darame moy da ngay rek ne surutu tawbati nga koy indi rek naf na reccu lamu defon yene dotul defatu lu bon atank mu ngi dundu bayyi fat waxtu te gaaw nak ci tubam bu mu wax mukk damay bayyi be yalla jubal mama dogat kuy wax lolu xamal ne gatché yowmal qiyam dana ko dal kuy wax lolu xamal ne lamp ba nga xamantene mo nek lamp xol ba mo yaq mo bourlé lolu moy wasurutu tawbati sarti tub ana damu modi reccu ala ma fata kala fatna waniyatu ak yene an la yauda mu banna delu ila dhanbin jëm ci bakkar fi ma baqiya kala desna min umrihi ci dundam wan yatruka mu bayyi al ma'siyata moy yalla ba fi sa'atiha ci joni in kana dem nek na mutalbisan moy aji lambo bi ha ci moy ba kon li werti moy wala yahilu daganu lahu ñel mu kallaf an yu'akhir tawbata bul yexe tup nan damay bayyi be suba tup damay bayyi be dewen tup wala damay bayyi be dewen doga muru damay bayyi be mag dogul muru jigen leppam awra la su fekken mu kallaf la he magne ko bindi de yalla ko wax wala yaqul dit muy wax hatta yahdi yadi bete jubalima allah yalla fa innahu ne damay yexetu be elek be dewen min alamati shaqa'i bok na ci mandar gay texedi wala khizlan ak gatch wa tamsil basirat ak faru gisum xol li la al hajji wara mel al hajji nan la wara mel gannaaw mak warna mu tehe la meñam nak bu mu waxati lu bon nay sikkar rek mu bayyi wax ju bon bayyi ngiñal passé bayyi geud julit bayyi ngagn julit bayyi ragal lo julit xana ci lo xamantene yon la aladji warna mu wattu gisam ci xol lu haram
alhaji bi waratul xol jambur bu jigen ndax dafa haram mën na xol nak soxnam wala su fekente ni gis na bëgg na tak xol xele bu jigen mu xol ko be xam ndax yentibi ne xol ko dina tax sey bi yag waye alhaji bu gor warul di xol warul di xol julit ci beuti jeppi ndax beut dafa am toke kon de koy lor ndax beut baxul lamay baxut beut dina dugal gelem ci cin ka dalika non lay dugale doma adama ci bammel warna ci mukallafitam warna ci alhaji bi na wattu mbollem ci rem ye waye alhaji bi nga xam ñew na rek commencé safante ak jigen yi te yantu bi sallam suyuti bind na ci terem bu tuddu aljami'u ne naha terena sallallahu alayhi wasallam an musafahati almar'ati yantu bi mo tere jambur bu gor ak jambur bu jigen waru ñoo joxante ay loxo su fekente nak sa rak bu jigen la mën nga ko jox yow ku gor ci alhaji bi dal warna wattu lu muy bëgg nak nako bëgg ngir yalla lu muy bañ nakoy bañ ngir yalla waye mako bëgg ngir sama intérêt bop alhaji bi nak jombu na lolu nak war lolu jombu na am ci mom nak alhaji bi buy mer na yalla tax buy gërem na yalla tax ma gërem waji ngir lan dafa mën jaamu yalla ma sanji waji ngir lan dafa mëna moy yalla waye nak bu mune mako bëgg ngir sama intérêt bop alhaji bi war nay diglé lu bax té na fexé bay xam ko nak né li lu bax la mu diglé ko alhaji warna téré lu bon na fexé bay xam jango bay xam né li lu bon la mu téré ko alhaji bi day haram ci mom gannaaw bi nga xam ni ñibisina muy fen wala muy jëw wala muy rambaaj wala mu reey reeyru wala muy yem jëf wala muy ngistal wala muy deggatal wala mu soxor wala mu bañ wala muy gis ngeneel ci keneen wala muy aybal ki fi teew di aybal ki fi teewut wala di fo wala di reetaan wala di njaalo wala di xool ci jaambur yu jigéen yi wala di bànneexu ci ay waxam wala di lekk alalu nit ñi ci loo xamee dafa haram wala di lekk ci bramu wala di yéex a julli alhaji warul ànd ak saay saay kum nit gi nit ñu baax rek la war a àndal lii daal nii la alhaji bi war a mel te lii mu ngi ci laxdar yi nag c'est que nag mu nga nee daal mu ngi nii moo ko gën a yomb loolu moo tax waye ji bu war na alayhi ci mukallaf hifzu jamii jawarihi mukallaf bi mooy alhaji bi ndax ñoot moom waxtaanu tey bi dama yàkkamti dama bëgg a ubbi téléphone yi loolu moo tax léegi damay bëmbëstal waaye ji bi war na alayhi ci alhaji bi hifzu jamii jawarihi mu wattu mboolem cër yi mastataa li mu attan rikk loxo bi bu moyati yàlla tànk loxo nopp bu benn moyati yàlla mastata ni mu ko mokk tànk bi na ko téye lamme wi na ko téye cër yi bu mu ci mooy yàlla hifzu jamii jawari mastata wa an yuhibba alhaji bi suy bëggati na mag na nekk lillahi wa yubxida ku muy bañ na nekk lahu ngir yàlla maa ko bëgg ngir yàlla dafa bëgg alquran mais maa ko bëgg ngir lan defaluma intérêt mayuma nangam loolu sa bopp la di wa yarda day gërëm lahu ngir yàlla maa ko bëgg ngir yàlla dafay bëgg alquran ak di bëgg jàkka maa bëgg xele bu jigéen bi ngir lan day muur ay cërëm ndax almaratu kullaha awratun maadal wajji loolu mooy wa yubxida lahu wa yabxada lahu wa yaamuru muy digle bil maaruf ci yiw wa yanhaa mu tere anil munkari ci lu bon kon wa yaxrumu xaraam na alayhi ci alhaji bi alkazibu ay fen walxiibatu ak jëw wa namimatu ak rambaaj wal kibru ak réyru wal usbu ak yem jëf war yaaw ak ngistal yii na ko alhaji bi bàyyi
gannaaw bi nga xamé ñibi sina mak wasumatu ak ndegeetal wal hasadu ak xor wal bogdu ak mbagnel li nako alhaji bi bayyi gannaaw bi muñu wisé mak waru etul fadi ak gis ngeenel alal ghayri yow lila way defal yow fatte nga lila yalla defal di yaangi wer lila way defal nga gis ko waaw yow fatte nga yaangi resal kenn ku ne yalla 100% la may amna ko xam amna lu ne waye monatul resal ndeysam kon ruyatul fadli setal lila yalla defal ci ay ngeenel yaangi noy am ngono ko xamantene bala mo noy amna lu ne waye bala mo noy ñu montel ko ay machine lu te nga sante yalla nga ne dara doxul te fekk sa dereta ngi dox mbir mi sante yalla mu dolli jambat len ñu dolli amut la in shakartum la azidannakum mo am imam seeni nañ waxante deug jambaten yalla dolli amut la in shakartum la azidannakum yalla defal la dara nga sante ci lay dolli gay nak dañ fu melni peuple bi xele yi dañ yaakaane jambat len yalla dolli la de dedet dañu joutal mbir mi alhaji bina bayyi alhamdu di aybal ki fi tew walam dok aybal ki fi tewut di rege jok di ngobi wal abas ak po alhaji na bayyi po mbollem xetu po yi dami yeek yu melni ki nona nako ba wu sukhriyat ak retan nako ba wazina ak njaalo nako ba jox lako jigen nak njaalo la jigen bi tam toiletu genn njaalo la ne toiletu tok way toiletu sotte ko lat ko lon genn yont bi ne jigen bu ko def jaalo nga demal set ki jamul jawami dang ko ca fek amna riwaya sa ci makarimul akhlaq ne mu ñewete na sangu janaba xamne njaalo la def demal ci makarimul akhlaq dang ko ca fek waxuñu la bul toiletu me nak jeukar gi mom waye ko xamantene yereem yam mom bu fumu lan fumuy solo dang ko nan fo jëm me solo ngir jeukar gi ni ko mom rek la koy jox lolou nak moy njubadi moy nit ki nga jox ko lu mu momut toilet bi sa jeukara ko mom jox ko ko mbedd mi momuko bul ko ko jox ni jamono ji hey jamono ji momoko yalla ko mom mu jeex tak wallahi warona am tambu doyte be ma tejal len bir mi alaji nan la wara mel ci gannaaw mune wa nadru ila al ajnabiyya alaji bi warul set jambur bu jigen qul lil mu'minin numu wara def qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim waratul khol jambur yu jigen ni soxnam rek la wara khol wala wa kërëm ay rakam ak magam mu jeex lol mom fitna du ci jele du ci amé watala dotu ak kalam ya waye yalla neena batu jigen dafa am banex bu ci nek ngo téléphone ku jigen ki muy wax muy neex muy wax nga yaakar ne def nga dara yaangi am bakar yu bari moy watala zuzu ak di banexu bi kalamha tawahu jambur bu jigen ba alhaji bi bul ko def allo sama bonsoir nangam dang yentam jigen ni fala takhdana bil qawli alaji bu ajaratu bu jigen warul waxak kudul jekeram wala di famem di nexal bat bi dang koy ñagasal kay mu degeural ko mu non nga koy wax mu jeex tak way allo sama nga koy nexal na ngeen def diko nexal nak lolu alaji warul mel nonu alaji warna bay ak lu lek am walin nas bi ghayrati bi nafsin alaji waratul lek nak alalu jambur xana luñ ko may wala luñ ko sarax c'est que malaka bi ñewon ne na yalla jéggal na la bi ngay def tawaful ifada fexel elek bul defati bakar te yep ay bakar la waklu ak safa lo wara def alhaji bi war nga ko def rek ngir yalla ak yonentam me warone
ndem mako wara def damay fay dañ may fay wala ñu neexal ma ma dok ko def lolu dal alhaji warul jixé julli lo mëna té def bu ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan naga julli alhaji bu andak say say li li wërtel alhaji warul gërem lo mbindef be moy be merlo yalla alhaji warul sakku ngeremel mbindef ci lo xamantene da fay merlo yalla wala yatlubu du sakku ridal makhluqina fi sukhtil khaliq kon qala subhanahu wa ta'ala qala allah wal yalla waxna ci sur tawba julit wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin alhaji bi warul top mbindef be moy yalla la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kon alhaji bi nan la wara mel alhaji bi de warna la ilahu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fihi alhaji bi fexel legi bala nga defati len na nga xam atte yalla ci mbir mi bepp masala na nga xam lan la ci yalla bepp mbir na nga xam la ci yalla atte nga do ko def soko xamul wayes alal ulama setal borom xam xam yi yow alhaji bi nga laaj ko mu wax la wayes alal ulama nay laaj borom xam xam yi wayaqtadi bil muttabina he imam seni problème ñewna lakhdri fi ñu bari degguñu ko lakhdri neena boy laaj laajal borom xam xam be bu roy boy roy bu roy kudul ku roy yonenti bi c'est que borom xam xam rek mo ñeme def lenn li ci diine lol motax wayas ala nay laaj al ulama wayaqtadi nak bu roy bil muttabiina waye waxul ne wayas ala al ulama ويقتدي بالعلماء سيك بروم خم بوكو سيتي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا فتنه بو غيس بي دومو ادباي غانيو تي مصيبه ام تي تي بروم خم خم لا بايكو اليهم خرجت الفتنه واليهم يعود ني روي يونت بي موي الذين موي نيغا خامتيني يدلون نيغي تكتلي على طاعه الله ويحذرون من اتباع الشيطان كون بوي لاج لاجال بروم خام خام بروي نيوي نك بروي لوموي كو روي يوننتي بي بروم خام خام دا فا بري فيت مبولم يون و دنگ سي الاسلام يو ملني كي اي خوارج يو ملني كي نانغام بوكو سيتي اي بروم خام خام كو فنت بيري اي نيت kon alhaji bi ni la wara mel xamna demay ubbi e may yemalé ko fi ma ubbi téléphone yi nak e di sante wa RTS ñep suñu ujaaji ci ñu gor yi ak ñu jigen ñu ngi len di sante ay jambar ngeen kadalika ujaaji Sénégal ñep ay jambar lañ ñu ngi len di ndokel kadalika itam ñi nga xam ñom lama yalla sédé won ma nek ak ñom jamuna moy sambru wens 35 ñu ngi leen di sante leen gërem ñu may déglu ndax amna ñu whatsapp bo xamantene dañ koy waxtane di ci def suñu diiné kon nañ ubbi nak téléphone yi ah ñun alhaji nak ñu ndokelante ndokel na ñepp ñaanal na ñepp nak sédel né ñun da nañ ñaanal ñi nga xamantene ñom ñoo génné adina defal len ñetti qul huwa teje ko ñaari bayit bayit bu jekk bi moy mam ahmad bamba mom moko baxé mbinde fi ya allah ya malik al mulk ya man jalla an qawadid irham jami al wara ya hadi ar rada ñetti quwal bu ne da na ñaan bayit bi
teje ko ñetti qul huwa yi ñewon nañu be wara firi nak ben hadith buy walene tam xaret du besu naqar kadalika itam du besu mbek besu jaamu yalla la ndax itam bok na ci par parlo umar ibn al khattab ki wetu yonent bi ku ñu nan abu lu'lu ata jam ko gobar buttiko mu faatu bes bobo defoko besu naqar kadalika usman ibn affan ñu fekk ko ci kërëm rendiko comme niko mam ahmed bambat binde bedaret ji tax tesna ci kamil ba mu don jang bes bobu nga xam ko defoko besu naqar min qablihi ci wéru koor ci fukki fan ak juroom ñaar ki di hamzata wahshi jam ko li di xej ci biir bi ba mu fël ci ñaari tànk yi bàyyi ko ba mu sedd rocci ko hind fekk ko fa xotti xol bi genn res bi dagg noppi luqati bët yi dagg ci tun yi res na jàpp res bi yey ko ba gémmee ñoom fuur mu ñëw buusu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sare su bàyya ngook bés boobu defoo ko bésum naqar kadalika alimna bi taalib ci weeru koor muy dem di julli ji fajar kii di ibnu muljam nebbutu ndax ñemewu ko bàyyi ko ba mu jàll mu xacc jaasi dóor ko ko ci bopp ba yuur bi daal di tooyal sikkimu alimna abi taalib mu ne fustu wa rabbil kaabati bés boobu defoo ko difu naqar kon soo ñëwee ci benn bés boo xamante ne ci lañu rey kii nga xamante ne mooy Husaynu di ko def bésu naqar kon yow da ngaa parparloo ah lii de waroon su fekkente ne dégg nga doon jaar yépp da nga koy def bésu naqar waaye kon sa àdduna dañ mujj naqar li wérte wóor lu bon yàgg na ci kaw suuf fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluuna doomu aadama zakariya ak yahya dañ leen rey te ay yonent lañu kon lu bon yàgg na ci kaw suuf waaye nag zakariya ak yahya yàlla tabaraka taala nee na nitu yàlla su ngeen ko reyee muy benn bakkan dinaare ci yéen ñaar juróom ñaar fukki junni loolu boo demee ci zahabi ne sama sët bii di al Husaynu su ngeen ko reyee dinaa rey ngir feyu ci yéen doomu aadama yi juróom ñaar fukki junni boo ko seetee ëpp na ko sax ndax yàlla mbiram kenn mënu koo yemale li werte war damay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo rey dañ koo posone ci atum juróom benneel yàlla aar ko ba mu am ñeenti at ba mu def hijjatul widaa ba yàlla def al yowma akmaltu lakum diinakum moom moo waxal boppam gannaaw si biru ba mu ne yow aïssata lekk ba nga xamante ne moom laa lekkoon tooke ba ca gàtt bañ ma joxoon ca xaybar te yahud yi defoon ko yëg naa ne mu ngi metti xol bi aïssata xol baa ngi metti aïssata bu mu xol bi dog na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di faatu lii ma wax demal ci téere bu tudd tibbun nabawi zaadul maat da nga ko ca fekk kon moo ko waxal boppam bu la neexee weddi ko moom moo ne poson bi moo dagg buumu xol bi mu daal di sedd guy te moo ko doon ñaan yàlla nag ne yow yàlla may ma sahiit te alquran ko wax nag fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluuna su alquran waxee ne di ngeen rey kuréel
ci yonenti te mom rek ka fa dess kon alquran mo wax ne yow sallallahu alayhi wasallam

ci pal man na la ko xagn te su la ko xagné doto nek khalifa kon nan nga meuna waxé né gannaaw bi Ali ibn Abi Talib waxé li ngénen joxon nako khilafa ba ca ndoxma ca ghadiru khunmi wala nga nan Ali ibn Abi Talib mo déggul wax Ali ibn Abi Talib mo déggul arab man mi dékk pers mako dégg li dal bo ci buggé lu doy sétal ki bukhari ki sahiham ba ki juz'u ñentel bi ki hadithu 1616 dang ko ci fek kon mbiri yi ni la démé su fekkentene alin li man kuntu mawlahu fa alin mawlahu khilafa la don tekki bu ko abbas waxé né kañu dem laaj ko khilafa bi def né ah joxna mako yont bi joxna mako kon li rek lay don du lenen kon mbok yi nak ñu dal di ñew ci li ñu taxa jog li ay tombe la yo xamantene mënu ñu ko won ñaka leral ndax ci tombe yi lañu jaar be ne babakar ak umar dañu wor yonent bi wor wor diine wor wor wor ndax te yonent bi mo jox ki nga xamantene moy alin khilafa bi ñu nanguko ci mom lolu amut ndax ni la ko téré bindé kon fi ñu ñëkke tay ci waxtaan wi moy ki muwatta malik mbokk sénégal yi dina leen ni sénégal ak séni mag dañoo jomb top borom xam xam bo xamantene nguur rek lay bindal sétul lu neex yalla sétul ci lu neex yonent bi té non lañu tuumal imam malik ni imam malik lepp lu mu bind yalla waxuko yonent bi waxuko mais bour yé ko wax soko jangé tay imam malik genné na ci muwatta malik sét ko ci hadithu 363 boko défé bim ko défé yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ñu indi ko dal né yonent bi né ah muhammad ni siyam yawmu asura kana wajiban ni la ko malik genné wor be su tam xaret yalla farata la ko defon awa ramadan qabla an yufrad ramadan su manusikha malik ne gannaaw be ramadan ñewé nak ci lañ ko nasaxal légui lan ko mu ko nasal sahru ramadan wor be su tam xarit fa huwa tatawun lolu tataw lay doon fa man sa kumu neex samahu wor nako wa man sa kumu neex lam yasumu li la imam malik wax te itam li la muawiya wax ci muwatta mais waxna la suñu magni duñu top ku topul yalla te imam malik ngeureum lañ top mo bind téré bi kep ku ñëmé wax nak suñu magi dañuy top ku topul yalla yonel rek suñu magni top ñu yalla légui nak loolu moy mbir mi waxna len pass bi nga xamantene ci imam malik wax ak hadith yi nga xamantene mom la imam malik wax indi nako itam jele ko ci at bi nga xamantene muawiya ajna yegna ci minbaru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bisu tam xaret ne ya ahla al madinati yen wa madina ayna ulamaakum ana sen borom xam xam bi te muawiya ku bax la ndax ko hasan jox nguuru bayam ku bax nga te hasan nenañu du joom kon hasan mo jox muawiya pour mu nek bour at bi nga xamanteni ci la nek bour nak yalla may nako lu jafé tok ñaar fukki at julit yi jam ak salam rek lañ nek ci yaatal islam rek la nek yalla mo may lolu muawiya te muawiya di suñu ni jaay nak ndax liko waral moy rakam le yonent bi don denc kon ku saga muawiya saga nga sama gu yaay kon lolu baxul te kep ku gemi na yalla xamal ne soxna yonent yi soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa yaay lañu waye su fek sart bi moy bo nek bo gemé yalla nak lolu moy mbir mi mune samitu degna rasulullah yaqulu li hadha al yawm tibisu tam kharit bi yawma asura lam yaktub lam yuktab yalla
faratalud alaykum ci yeen siyamahu wa ana man nak saimun aji worla faman sa kumu neex samahu mu wor ko wa man sa aftara li dal mo ñew ci mu watta malik te suñu mag ñi duñu top ko xamantene topul yalla ko xamantene doon bindal ay bour lu len neex way nak la yajrimannakum sananu qawmin ala an la ta'dilu alquran neena bañ nit bu mu la tey wax deug bañ nit bu mu la tey wax deug lolu alquran la nga bañ nit be do ko waxal deug lolu musiba la jeleti abi bakrata ki mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxone inna zamana nak jamanu ji kasistajara wondelu nak hayatihi melna mu melon yoma khalaqa samawati wal ardi liko waral moy galmas ñom dañ doon jël wër wu len neex de ne moy aji makk set wër wu len neex ne moy muharram set wër wu len neex moy wër wu ñuy xaré lolu nak lolu mo waral sax babakar at bimu aji makka ajul makka ci wëru aji makka mais ci wëru diggi tabaski ci la aji makka ndax programme bobu la fek ñu yoré ko ba yent bi ñëwé nak ci at momu fek na wëru aji makka ayewat yent bi ne inna zamana istadara lolu motax ñi bolé bisu arafa ak tabaski dañu xamul li ñuy wax te bu jekk man nga aj makka bi ñibbi babakar aj na makka bi ñibbi dem tabaski ji kërëm loolu lu wër la kon ñi koy wax dañu sétlu wul li alquran wax sétlu wuñ li hadith wax loolu moy mbir mi be taxna jëlé nañ ci abi hurayrata mu jëlé ci ki yalla yu nim wax ne afdalu siyami ba'da ramadan wër yeb bi upp doole wor ko gannaaw ramadan moy sahrul lahi muharram moy wéru tam xaret wa afdalu salati ba'da al farida salatu al layl way nafila yeb ye julli yeb la ci upp doole moy nafila ci guddi ni dal lako alimna li nako abu hurayra net leene non lako yonent bi waxne qala waxna rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami li gen ci kor ba'da ramadan sahrul layl muharram lol motax gor ñu bari de su wéru muharram ñëwé rek dañu koor bi mu dess ben fan wala ñaari fan ñu doga bayyi ndax yonent bi musul wor wér be mu jeex tak lu moy ramadan ah mbokk judidi tol ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio sénégal international and ak seen mbokkum talibé amadou li di jaajeufal di ziaré di ñaanal jam suñu chef seyda yolan jaay diko jotali nuyo umma bi yépp amatan mais diko jotali tam nuyo wayjuram di alhaji njaay ci mbacké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

na def lu ñaaw bana pi di bakku aw ki dem ci barba après xey di bakku ay guerrier la de man duma daanu way nangami bouteille la nan way mang ni tocc raf sax def mako way guerrier xam nga ci karaw ci soirée bi xale bu jigéen bu fi gënoon ak kii karaw ma karaw ma bi ma ñibbi moom la àndal waay xam dama cee bokk dama xaj ci ñoom xoolu kooku rek kii ginnaaw bi mu demee ci baar ba naanum sàngre am ànd ak jigéen bu dul soxna am dem kii defaroon xëy fana yendoo astaghfirullah astaghfirullah waaye fu ma jëm man de ma def moom doo ak jaam yàlla yàlla bu ma yàlla mere yàlla bu ma yàlla toroxal yàlla bu ma yàlla voilà mais day xëy di bàkku quoi mais tooñ yàlla ba noppi di bàkku waaw loolu mooy mooy li yàlla wax ne seytaane day fekk nit muy def lu ñaaw wala mu fekk lu ñaaw mu rafetalal ko nit ba wàññi rafet lu ko di ko def quoi loolu nag boo xoolee li ngay gis ci li la wër ak li ngay dégg ak li ngay xam ci xew-xew yi am ci jamono ak boo duggee ci média yi wala nga dem ci réseaux sociaux yi wala ci téléphone yi daal wala téléphone yi wala télévision yi ak nangam da nga fi gis yoo xam ne nii da ngay xam ne kii wax dëgg neex yàlla wax dëgg rek la yàlla bëgg ñii fàtte nañ li tax yàlla indi leen te nag yaakaar naa ni kuy tukki fàtte la la tax a jóg sa tukki boobu gëw ma nga delloo si la nga xam ne nii moo la taxoon a jóg waaw comme da nga ko fàtte waaw te nag lii dafa nekk lu jar di fàttali lool boo seetee seetaane li mu ñu xëpp mooy fi mu fiir bi gën a rëy bi mu def mooy fiir day fiir bakkan yi ci bànneex fiiru bànneex waaw kenn ku nekk yaa ngi wutnoo bànneexoo quoi bànneex ba sax la ci ëpp ay lu néew ñooy wut bànneex bu dagan ci ëpp daal seetaane dana la rafetalal ab bakkaar dana rafetalal la loo xam ne nii du ak jaamu yàlla ba nga waay ba nga dem ba xër ci lool ba nga xam ne nii da nga cay nekk na ci lijj rek te lépp loo xam ne nii nekkul ak jaamu yàlla ki nga xam ne nii yàlla dimbale na ko ba mu am gis-gis bu leer danaan ah lii kat taxul woon yàlla indi ma fi kon duma ci ne duma ci perte temps comme temps bi ma yàlla may xaw ma nu mu toll amul kenn koo xam ni xam na li mu fi war a toog nu mu toll waaw kenn xamul waaw comme xamuma li ma fi nar a toog nu mu toll lii ma suñ borom baaxee ci waxtu daal dama koy def ci loo xam ne nii lu yàlla gërëm la dama koy def ci loo xam ne nii ak jaamu yàlla gi tax yàlla indi ma fi waaw parce que suñu borom li mu wax yonent bi mu jàngal ñu ko mooy képp koo xam ne nii da ngay jëf jëf joo xam ne nii jëf jii di yàlla jàngale wu ko yàlla yónni wu ko Mouhamadou Rasoulaye kenn mus koo gis yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam léegi jëf jooju buñ ko indilee yàlla yàlla naan ah lii de wax dëgg yàlla lii de ca dëgg-dëgg lii moom taxuloon ma indi la fi voilà lii moom taxuloon ma wàcce la fi donc man aw ma ci aajo benn marchandise rek ngay indi yàlla jënd ko inna laaha comme ni ko alxam astara min al muminin anfusahum wa amwaalahum bi ànn lahumul janna suñu borom mi wax ci alquran mu ne suñu borom dafay jënd suñu bakkan yi ak suñu alal yi
manam jënd ko moy xam nga lo mom diko jënd moy fofu mbax yalla fa la mëna yam yalla bu ko neexo mu def lolu lu ko neexo te dara du la ci fay dara moy yow alalam nga mais day jënd ci yow sa bakkan jënd ci yow sa alal bu ko defé yow sa bakkan bi ak sa alal ji nga da ngay fexé ba lepp di nek ci lu yalla gëreum rek lepp di nek ci li tax yalla indi la fi rek bu no nekk ca ne ko yalla bëgge légui nak bo ci nekké loola nga xam yow ci sa bop alalu yalla nga yalla jël alalam ji jëndé ko aljana marchandise mom nga indi julli yaag woor yaag sarax yaag wax yu bax yaag kere kere lepp lo xamni dang koy def bang ci def yang ci yene ak jaamu yalla defé ko nako yalla bëgge loola yalla daf koy jënd yalla nak limuy jëndé yow amulo ndjegam moy aljana yalla yalla wursugal aljana amin da yanante bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak fatima bintu boba ta ben ay mo wacc ay ne yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah bes mi nga xamene ni amul ben bakkan buy meunal morom ma len mbir yep ci loxo yalla la nek te yalla moy atté te lamuy atté moy la nga jëf rek la nga jëf rek la nga jëf rek moy feñ lo jëful neeku fa lo jëful neeku fa legi nak bis bobu nga xamne ni yalla xamal na yonent bi ne sallallahu alaihi wasallam wala taziru waziratun wizra ukhra amul kenn ko xamne ni day gadul kenn len amul kenn kuy gadu yenu sa morom amul kenn kuy yenul sa morom ab yenam bu ñewé taxaw ci kanamu yalla ak suñuy bagage yalla wara chamber bagage yi seen ndax da koy jëndé aljana wala deet amul kenn ko xam da ngay yenu sa bagage bu no yenu bagage morom de do ko tal sax comme niko alquran niko hadith ba netale ñepp ñu na nafsi way fu ma jëm way sama bop mo doyna ma sama bop doyna ba ñu dem ci ba ci xarit yalla bi moy ibrahima ki nga xam mo takhad allah ibrahim khalil yalla mo xol jami ba ci ak mu ne ibrahima yo la tan comme xarit quoi yaay sama xarit oh ak neex way gay lu ne lañu def pour neex bour mais bu nak bour mo xol jami ba ci ak mu ne yow jambi sama jambi yow ibrahima yaay sama xarit ba gay jaxé ci besu penc ba ku nek di xalat fo jëm way fu ma jëm yalla wara atté jami gaay dem séti dal nañ dem séti xaritu yalla bi ne ko séti way mu intervenir way yalla atté jami way fi ne gaay sonn nañ ñu ñëw ci mom mu ne he man kay amna yu wara lijeent sama digënté ak sama borom ta luma dara wa ñu dem ci yenenti gaay yu ba yu kuñ dem rek mu gantal ba bu ñëw ci mustafa sallallahu alayhi wasallam mu sujjotam bobu ñaan bak borom bi ci turam yu mag yalla ne ko salto ta isfah tushfa laajal ñoo joxal ramul manangul ko ay bour yeurumal jami commencer le tribunal bi gaay son ne mu ne kon ba acca yow mustafa mom sa intervention mom duma ko delo yalla do recommencer tribunal bobu nak comme ni ko wax bes bi yalla sax kenn par kenn lay jaar kenn par kenn xam nga bu ñu dawal sa film bu pare ñu tann ci la ci nekk ak jaamu yalla loolu la soxla la ci nekkul ak jaamu yalla da na li mu aw marchandise bi soxluma bu fekkene nak am nga sens ba la ci nekk ak jaamu yalla mo upp la ci nekkul ak jaamu yalla ya am nga wërseuk am nga sens yalla mëna la yërem yobul aljana
parce que yonenti bi sax moñu jangal ne kenn du dugg aljana ludul ci yeer mende borom bi sa bay nak ah mais même yow ngandi mindef mi ak li nga liggéey ya mune lay bu mo yalla yeureumul duma dem mune allah akbar suma yalla yeureumul duma dem ah parce que pourquoi parce que tout simplement ci mom la alcorane di de wacc yalla wax na ko ni yow ben bakkan du meunal morom ma lenen ba no ken du yenu sey yenu morom mutum bu mu jakarlo dom ja ne ko ya fatima salini min mali ma shi wallahi la amliku lak shay yawma khiyam ya fatima munna ma yalla ay yim wacci di amale mani yawma khiyam de ken du meuna ken dara ya bo nga def lo man de lo deful doko fek su la yalla di até duma ñew nan ko yalla ki sama dom la da ya fatima ligéyal jëfël nga jël def jël la kenn du mënal sa morom dara yama xiyam fatima it ma bago yonent waxe lol mo xamni ki la yantiru anil hawa ki du waxantu in huwa illa wahyun yuha ki lu wax yalla ko wax fatima xamni na kon bok sama wajur bi di ngeen di mindeef di mustafa di soppey borom bi di ki yalla tan fi ba yawma khiyam mom luñ fi def lu nek ci turu diine mom moy limu jangale lumu jangale wul jangale wuko yalla amu ci aljo limu wax ni mom sallallahu alaihi wasallam du deñ kon da xaral après mu gorgol lo man yoy leçon yep nak ak yi wax yep nak ni du yara bay xel la ay fatali la yu am solo pour que nit ñi delo ci seen xel xamni pomek tiahan yek bakar yek moy yalla yek dalgati yep yalla amu ci soxla yalla amu ci aajo ko yonent bi sasam nim ko waxe dafa leer mais kep ko am da nga andi lu wute ak man lima andi kep ko andi marchandise mo xamne ni du ak jaamu yalla wala boko jappe ak jaamu yalla defe woko man nim ko beugé ak nim ko jangalé ak nim ko jëfé mune fa huwa rad dañ la koy dello ah mustafa du waxantou dé am nga andi sa marchandise tek yalla war ko jënd ak aljana yalla né nono marchandise mi amu soxla allahu akbar subhanallah do ci hande nga xamu bo gaddo iblis dal na kay do bu démé non kay yow sa marchandise mo man mak soxla kay ya édé war na la ci mëna yobbu fele ci mbugal ma mbugulum safar allahu akbar parce que fofu lu fa yalla jëndul rek tay bu jënd yërmandem rek lay jëndé comme niko yonent baxé kenn du dugg aljana ludul ku yalla yërem gay na ko même yow mo ne même man lepp lu fa yalla jëndul rek iblis moko jënd tay iblis kumu jënd marchandiseam hé iblis mom lamuy fayé moy safara yalla kumu jënd sa marchandise lam lay fayé moy aljana lolu yalla nako yalla baxé li nak señ bi wala soxna ci dafa jara bay xel lol lol te gis nga jaamu yalla gogou nga xamni mom rek tax yalla indi ñu fi amul fu mu bay ya da nañ ko wax fi diko takrar diko bamtu daf ci bax jaamu yalla amul fu mu la baye neena la ñi defar doomi adama yep ñi nga xamni dañ ne dañuy defar nit dañuy yëngatu ci pour ak yellef doomi adama wala day def lo xam day tax yalla day tax doomi adama gëna kawé gëna wa siggi gëna deugër gëna taxaw amu ci kenn ko xamni ni bu xëccé sa buntu ba tejj nek ak sa soxna wala nga nek ak sa borom kër patron ba wala président ba wala secrétaire général ba day ñëw
wala jangal kat day ñew taxaw nan la bon legui yow nan ngay sey sax nan ngay ki lan ngay wax loy ki sen yo naw mais yalla amu fum la baye bo tejé sa buntu ba nek ak sa soxna wala sa borom keur yalla est-ce que yow mën nga sey sax est-ce que mën nga sey Allahu akbar c'est que yow mën adel attention amna nu yonent bi jangalé né non nga wara défé ken bayiwu la sa bop rek waaw président parti bo mom bo tejé sa buntu yonam nekut ci secrétaire général ba wala professeur bu wo tejé sa buntu yonen mais yalla ba nga tejé bu ñu dox as noy sé bon acha légui yow dam len jappelen na ngeen yor ñap bla ngeen di sey de len yor japp waaw yow ku gor ki mune na mune togal ni bul yakamti ba waxo allahumma janibna shaytan wa janibi shaytan ma razaqtana yalla yalla nak ñu soreel shaytané mak sama soxna ci té sama sey bi may sey ak mom boma ci mayé dom yalla nak ko soreel shaytané bu yalla né waaw d'accord na mayna la lool ama yow sa dom bala mu juddou yar nga ko lolo wajam né da len yar sen dom bala mu juddou ñu né ah nan lañu yaré dom bala mu juddou mu né ben dang ko wutal wajur yu bax waaw wajur yu bax ya bana fi boy bo dem ba xam ni ya ngay jaxaso ya ngay djublu ci walu sey nga laaj nan la ko yenen bi waxe nga defé ko non ñaan ñaan gog boko ñaané sallallahu alayhi wasallam né bu ca dom juddo setané du mën ci mom dara kon dekkete sa dom sax bu juddo setané mën ci mom dara yow ya ko togn ko parce que bala ba ngay sey waxo la yonent bu jangale won kon nekki même sey mom yonent bi sa sam neena bu ngeen di sey ak seen soxna dañ leen di bind ak seen borom keur dañ leen di bindal tiyaba sa bayna waaw ñi ni am banex manopi ñi ñi bindal tiyaba mais xamu yonent bi mëna jangale kat deug mune len waaw legi bu fekkone da ngeen ko def ak ko xamni ni du sa soxna wala ak ko xamni du sa borom keur lan lañ leen di bindal ñu ne bakkar mu ne kon kay boko defé ak ki yalla wax ni def ko ak mom ñu mu nek tuddu ci turu yalla mu nek ak jaamu yalla wala gis nga kon motax julit dundam du am ben mbalit ab julit dundam du am ben mbalit lepp day nek jaamu yalla ndax lan innamal a'malu binniyat wa li tam ku yobu tey ko rek wa yenen ti bi sa sam neena innama likulli imrihin ma nawa yalla buy atté yow ma xiyam du yem ci atté jëf yi waye day atté yene ji lal jëf yi yene ji nek ci ginaaw jëf yi lool la yalla di atté kon nekete yow boy seyek sa soxna wala ngay seyek sa borom keur djublu ci jëfé ndigal djublu ci baña moy djublu ci nangam tuddu yalla defé ko ni nga wara defé jaar ci buntu yi nga wara jaar def ni nga wara fi yalla téré né bu len fa seyek sen soxna muy ci fu muy démé gënaaw keur nga bañ ko def di bay xel yow sa sey bobu day muju nek ak jaamu yalla quoi yenen tu neen da ngeen di am banex ñu di leen bindal tiyaba sallallahu alayhi wasallam même ba ci dem ci wanag wi julit ab julit deug deug bu dem ci wanag wi day nek ak jaamu yalla ci mom parce que bu la nga dugg ci wanag wi yenen tu neena bul duggal ndey jor duggalal chamoy sallallahu alayhi wasallam waxal allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is sun borom ma ngi muslu ci setané yu goor ak yu jigen ni nek ci bir douche bi nek te douche bo gis amna ay setané yu goor ak yu jigen yu fa laqatu ko di xaar soko waxe ñu genn daw dal di xajal la allo bok xamul be nga ñew rek na sara ak sa setal ak gaay na way amnañ client way setané dal ne amnañ client motax gis nga lu bare musiba yu bare ci douche lay dalé nit lenga dugg ci douche bi mën la yobul ndox ab julit même bu touré ndox rek tour ndox rek sax da wara laal ndox ni la dé mune sa wanak wi mune bu ko tabax mu jakarlo kaaba gi bu mu won ginnaw kaaba gi
bo julli fi ngay djublu mo na mo ne sa wan ak bi bu mu jakar rok fofu bu mu ko won ginnaw dang koy galan ni rek ha nga paré mo ne la ban tank ge duggé won mo nga ne ko nday chamoñ mo ne la gennel nday jor waxal khufra nak leg ñu bindal la tiaba quoi pourquoi parce que bi ngay dem won nak bay nga xel nan la yonent bi jangale ne de len demé non won nga demé non waaw nga paré dal ni khufra nak yalla dal lay yégal say bakkar nga paré dal ni alhamdulillahi allazi yassara li khuruj aza ani yi ma ngi sante yalla mi xamné ni moma may ma lek bu nopi lek gogo la ca juddu ci ay lor mu may ma bu seugum mu genn ci jam am nañu xamné ni dañuy nan garab lu ne lay nan pour meuna la seen bir mu meuna baye yalla mi la wërsegal na nga dem ci wana wi genné la la fa meuna lor yépp defaru ba bax gennat ken xamul lu dara lolou nga sante ci yalla yalla dal ne wala ki dem dousam beulé mayna ko ci nangam wallahu akbar wa mbok ifna ko fatewul dous ku fatewul wanak ku fatewul regle wanak hein ba nga xam wanak du nu la neex ngay dem ci wanak fatewul regle sey du nu la neex ngay sey dafa am yoon dafa am foore jaar dafa am lo wara wax na foore wa ko est ce que dana fatte lenen est ce que dana fatte lenen rawatina nak yow ñetti jëflante nga ben jëf sa digënté ak sa bop yow ak sa bop ñaar yow ak sa morom ñett yow ak sa borom sa bop sa morom sa borom ñett yoy yëp ben bu ci nek da nga wara jëflante ak mom jëflante bu baax ba ray yeen sa nga gis kula wo waaw sa mo na mo na waaw est ce que man dama nek bitim rew ah man nak buguma moy yalla de ah buguma moy yalla ah sama soxna mi ngi fofu senegal ah mais est ce que mën na di foy sama bop ni ba gis sama bop ah foy sama awra ba gis sama bop man ko ah lol de bok gisuñu fuko sallallahu alaihi wasallam jangale te amna texte yu gis ne yowmal khiyam kenn ku nek la nga dan def bo ñewé loola day feñ bo jëlé sa loxo ni di ci foyé sa awra amna ñu ne buñu ñewé ci penc mi ni ñom ni ñen di xamé mo seen loxo yeb day sax ay awra bu dé ku goor la ku doon foyé bopam loxo yeb day sax ay awra bu dé jigen bu doon foyé bopam tam day jël loxo yeb day sax awra jigen ñu ne ah ñi ñoo doon wét di foyé seen awra Allahu akbar hey nekati yalla tout Allahu akbar yalla top bu sew bu ñu top nit sax manen wa legi sax même bu fekkul du affaire diine sax yow est ce que ñema nga sa papa tok ni sa wajur tok ngay foy sa di kalaw law ba waw kong ay yalla te man est ce que ñema nga def ko sa kanamu dom sa dom ay dom bu yalla te waaw legui lutax nga ñëmé diko def yalla dila xol pourtant boy sey ak sa soxna dañ lay bindal tiyaba comme niko yannou bi jangale wa pourquoi ñëmé wo kenn dila xol bu go ki gëna ki ci kër gi touti ci kër gi bu duggé nga défarat sa togaay bo nekk di foy sa awra ki gëna touti ci kër gi bu ne teul nga défarat sa togaay mais yow bëttu doomi adama yooyu nga rus ba ñeme woo ko def ci kanamu kenn mais ñaari malaaka yi la yàlla booyal nag ñi ni di la xool quoi di yor seen film di la filmé te film bi dañ ko dawal yow ma xiyaam de li ngay bañ ñu gis ko yow ma xiyaam dañ ko naan bëcc ci penc mi dawal ko def ko écran géant di la daw nga wala nga yor sa awro bi di kalaw yi quoi waaw te mu ngi doon nëbb moo tax yonente bi saa sa nee na gàcc dëgg yow ma xiyaam la am parce que fardan lay ñew kenn par kenn ñuy dawal sa film bi ba nga amé ñent wër ba fi nga genn hadina lepp dañ koy dawal ci pinch parce que yalla bu yoy na diw demal aljana ngay na wa ki fu mu jaar ba dem aljana
ki xam ni ah wala eh diw dama safar gay dal ni eh way diw mi xam ni ni ab yar yalla de legui kon dama ko nan li becc bent bi ngeen xol dawal kenn par kenn ce film est ce que beug nga yama xiyam ñu wone la nga yel sa awra diko fowé ya man wa ñari malaka yi lay filmé señ bi ngay kalaw law wi non ñari malaka da nga waru seen bëtt mëna wax nga dëgg man ko kilifa gu toll ni yalla yow li ñëmé wako def sa wayur bu gor di la xol wala sa wayur bu ñëmé ko def ci kanam xalé mais war nga ko mëna russa def yalla di la xol yow rek nga wéet yor sa awra di nabbe ni yalla di la xol ko kilifa gu toll ni yalla parce que mëno fexé ba yalla du la gis ken mu tu lakh fu yalla mais do russe batu yalla ah sa wa nga deug man wala mu ngok man de lol la am lu may tont kon gis nga sa digenté ak sa bop yow momo sa bop bo gisé islam di téré xaru wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop la yalla mbax momo sa bop yalla mo la fendi nga djel bag dem sa bop wala nga djel boum tak ci bat dali tak ci taw garab dali sandam tal yow da nga mom sa bop bako ray mo tax ku xaru safara la dem direct te li ci gëna ñang moy bu démé safara limu xaroon ci loolu rek lay nekk mëna safara la nga lak bu fekkene dafa pendre bopam day nekk ci bir safara sax xali di lak bonom bi muy pendre bopam di dindi wat ñu ray ko mu dé ñu pendrat mu non lay nekk bu len dafa jamon paka bopam day ko ne di jam bu fekkene fetal la dooron bopam dañ ko day yé mu dundat ñu dox mu door fetal daanu ci safara safar lak mu yéwat ko joxat safar joxat ko mu doorat sa fetal non lay denk bi sax xam wax kon xaru du ay tiaxal mais wa yow mais mom so bop bo ne xama xaru yalla ne dedet mom so bop man ma la fi indi kay man yow heure bima lolay jël bu joté kenn duma ko wax lu da ngay faat sa bop pourquoi ngay faat sa bop mom so bop bu koy faat kon lolou day wone ni yow si digenté ak sa bop dang ko wara sam ndax sa bop bi yow mi sa bop alalu yalla nga ki mom alal ji waro ci def dara lu mu bëggul ki mom alal ji denk la ko muy yow mi yow jëm ji waro ci def dara lu yalla lu borom alal ji bëggul du ngor sax du affaire ngor nang may abbe sama grand bubu bi bonopi mom lay julle mom lay deme juma nga dem yobbu ko tok ci barba di nan lolou xam nga suma ko yegge duma content wa yalla yi bu la joxe jëm ji jox la wa mom alalam ji wacce la fi ci kaw suuf ne la jamuma nga jël alalam ji di ko jëfëndiko ci lo xamni ni yalla gëreum wala di ko jëfëndiko no xamni ni yalla gëreum lolou ñaara bu moy yow sa digënté ak sa morom sa digënté ak sa morom yonent bi sallam lim ñu wax buñ ko appliquer won légui man néna bobu ciabi rek ciabi jojo rek nek na ciabi aljana nga xam buñ ko doon jëfëndiko non ni ko yonent bi waxe sallam aljana fi lay commencé mu wax def la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi salassal neena kenn ci yeen bu mu japp ni ngeumam baxna feeg yeneewul moromam lim yene bopam mané xol bi ciabi rek kon ndekete bu fekke ni kenn ku nek ci ñun bala muy def lu mu doon moromam rek na xol bopam ndax bëgg na ko def bu leene bëggul ko def kon du ko def kenn mané kon kay legi alkati xawma lo doyete alkati sacc bi dana ñew dem bay bëgg sacc dara dal ne ah wa est ce que man bëggul na tek sama dara gaay sacc ko dedet wa kon da xaar ma bayiko fi dem nit dana dem ba wete jigen wala dana wa me man est ce que bëggul na sama doobu jigen ku nekkul jëkërëm di wete ak mom ni di sey ak mom
ah dedet wa kon dal eh xalu jigen jogal nga dem allahu akbar gis nga ben waxu yonent bobu rek man nañ ci defar adina quoi defar ñeneen ñi defar nit ben nañ jël bobu rek ah buguma kuma jew ah duma jew ken buguma kuma lor duma lor ken buguma kuma saga duma saga ken buguma kuma yak duma yak ken buguma kuma gañ duma gañ ken buguma kuma duma def na lo bugul rek do nang ko do ko nango def kenen da lolou bu amone loy doy ci tribunal loy doy alkati ne ken ku nek di xalaté non rek ken ku nek bu xalaté non légui affaire bi am légui affaire bi am kon lolou ben bunte ngok bo xamné ni ben tiabi jang bo xamné ni ñi bëgg défar nit yépp bobu rek doyna mais bo xolé nit ñi ni ñi yakanté légui nit ñi ni ñi yakalanté nit ñi ni ñi loranté nit ñi ni ñi woranté nit ñi ni o da ngay dem ba jang nga ni waw mais gay du yalla kon sa digënté ak sa morom dafa dang ci wara xol sa bop lo bëggul ku la ko def bu ko def kenn légui na mu dess digënté ak sa borom sa digënté ak sa borom ah nak moy mbir mi sa borom mi la mom andi la fi wacce la fi ne la jaam rek la lay day tem lo meuna def ma nga lay gis allah yarana yalla mi ngi xol mi ngi gis lo meuna yëngal yalla nga lay xol fo meuna nek do wet do fo wete yalla nga lay wetal loy def mi ngi ne jak ci yow waxuma loy def sax waye loy xalat sax yalla ngoy xam koku nit warna meuna am kersa nak ci di def lo xamni ni ak wax lo xamni ni yalla dila xol ni quoi lo xamni mun ñeme woko def sa kanam wajur hein lo xam ñeme woko wax ci sa kanam wajur me nga diko wax ni yalla dila deg quoi ngay def ni di jalgati ni yalla dila xol te xale bi gëna tuti ci kër gi boy jalgati bu ne teul nga ke waaw sacc bi xale bi gëna tuti bu ne peul mu daw laxtu wa me yalla nim ko xole ni ak malaaka yi diko xol ni mom lolou déranger wu ko quoi lolou mo lay wan ni ah nit ñu bare bayiwu ñu xel yalla yalla nak jarna bay xel de borom bi jarna bay xel de jarna bay xel lol parce que ko xamni ni mo la mom mo la fi indi wax na la lim lay doy banam neena la lo fi def dina la atté na mune waw man yahman mithqal zaratin khayran yar man yahman mithqal zaratin sharran yar kep ku fi def lu tolni pep souf ci lu bax dina la ko won ku fi def lu tolni pep souf ci lu bon dina la ko won te buma la koy won ñepp koy gis ci pinch mi dana la atté dana la ko won lool nak motax baye xel borom bi baye xel sa morom baye xel sa bop di selal loy def lu nek nga xol nu ko yalla bëgge ndax yalla bëgg nako ben ak num ko bëgge nga defé ko non lool daal yaakar na nit ñi nañ ko baye xel waaw suma jumul dafa melni accident ñu fo xamni ni war nañ mëna ubbi pour ñu ci bëgg am lu ñu bëgg léral wala lu ñu bëgg laaj wala ñu bëgg wok ci waxtaan suma jumul 88 la dé 628 73 46 voilà lol mbok en tout cas mbok patali tay bi dal moy nañ bay xel suñu bop suñu digënté ak suñu bop amuñu dura lor suñu bop amuñu dura def ci suñu jëm ji luñu neex parce que momuñu ko suñu digënté ak suñu morom waaw ku nekkul suñu borom rek suñu morom la waaw ku nekkul yalla rek sa morom la pourquoi sa morom mbindef la waaw mbindef mo gis yalla wax na la ni jappé ko comme sa bop yéné ko li nga yéné sa bop bu fekké né lolu ñu koy fonk gis nga société bi ni muy neex
ba ca des mooy sa diggante ak sa borom waaw mooy nit ki war naa yëg fu mu mën a toll mu yëg bëtu yàlla bi mu yëg ni yàlla nga koy xool mu yëg ni yàlla moo ko moom mu yëg ni yàlla mii jaamu yàlla rek la ko fay doyee mu yëg ni marchandise bu mu indi yow man xiyaam bu dul jaamu yàlla yàlla du ko nangu même bu indee ak jaamu yàlla te dëppowal ak ni ko yàlla bëggee yàlla du ko nangu waaw kooku nag bu ko defee day bàyyi xel boromam bàyyi xel moroomam bàyyi xel boppam waaw bu ko defee yooyu yëpp boo ko fonkee sellal ko rafetal ko nanguwoo yàlla xool la gis la ci dara loo xam ne gërëm ah yow moom sowe nga waaw lii mën lañu yàlla di doye waaw lii nag yaakaar naa ne bu ci ñëpp nekkee bu ci ñëpp nekkee àddina bi dana neex de bu ko defee kenn du wéet bay jalgati kenn du tooñ sa morom kenn du tooñ sa lor sa morom bu noppi kenn du tooñ sa borom moo tax islam daal wax dëgg yàlla moom mooy solution bi rek islam bu la defaree dëgg-dëgg dootoo tooñ sa bopp doo tooñ sa bopp doo tooñ sa morom doo tooñ sa borom parce que benn bu ci nekk rek sa boo ko defee yaa ngi tooñ sa borom boo tooñee sa bopp yaa ngi tooñ sa borom boo tooñee sa moromu mbindeef yaa ngi tooñ sa borom boo tooñee sa borom nag moom ra tooñ sa borom nag mooy bu gën a grave bi nga xam ne ni mooy wutal yàlla morom wutal yàlla ab dendandoo waaw boobu nag mooy tooñ sa borom parce que yàlla moom kenn mënu ko def lu ko naqari waaw kenn mënu koo lor kenn mënu koo wàññi mais dafa am yoo xam ne nii daf ko buggul te du ko baale mooy nga wutal ko morom wutal ko dendandoo loolu moom su amee rek ah xamal ni sa borom mer na waaw parce que moo tax pour nga xam dëgg-dëgg fooy taxaw il faut nga xam ci sa borom dara waaw sa borom boo ci xamul dara da ngay làmb tudd tuñux rek di mbëkk rek waaw moo tax day ne sunu borom pour nga gën koo mën a jaamu il faut nga jàng pour xam ci moom lu bare waaw boo gisee alquran ne la innama yaxsha allaha min ibadihi ñu ne ah mu ne al ulama yàlla nee na ñi gën a ragal yàlla ci sama jaam yi mooy ñi nga xam ne dañoo xam dañoo jàng ba xam dañoo xam waaw ñi xam ñooñu ñoo gën a am posé pour ragal yàlla waaw parce que ku xamul moom day tuñux day làmbatu rek quoi làmbatu nag moom yàlla kenn du ko am ci làmbatu boo gisee yonent bi saa sam ne la talabul ilm farida waaw jàng sa diine jàng xam yàlla xam nga aaya bi njëkk a wàcc ci alquran bi mu ñëwee dana cëpp rek jibil dana alayhisalaam dana cëpp rek daal ne yonent bi iqra acca jàngal mu ne ah waaw jàngal iqra bismi rabbik dugg nga classe da ngay jàng pour xam sa borom parce que yow boo xamul sa borom noo koy jaamo boo xamul sa borom noo koy jaamo moo tax njàng mi mënu cee ñàkk waaw njàng mi moo tax mooy lamp bi ngay taal pour xam fooy dox waaw xam fooy taxaw xam fooy jaar waaw mais si yàlla kenn du ko xam kenn du ko am ci làmbatu waaw bu la waxee ni lépp na nekk ak jaamu yàlla looy def rek na nga ci wér jaamu yàlla ko da nga ko war a xam soo ko xamul noo ko jëfe boo jógee jëm ci dëkk boo xam ne ni xamoo dëkk ba fu mu nekk
xamo yoon ba ca yoon wala ca yóbbu xamo fu mu nekk foo jaar ba dem fa

0: Vraiment, quoi.
1: Yen se an ge gis ko xamni yoru amul sax téré quoi, amul téré, amul oustaz bu koy jangal, amul serigne bu koy jangal, amul dara, mom da jang bokul ci programme yi quoi. Lu ne nak dana ci nek xana kay nak kenn du dajé yalla né mun la lutax jango won nga ne ko aw mon jot jang xam sa diiné xam foy taxaw xam sa borom xam sa bop xam sa morom xam lo wara def ak noko wara defé xam lo waru ta def ak noko wara moyto lolou dafa nek farata farata la jo xam ku ko deful yalla dalakoy laaj lolou dafa bok ci li yalla di laaj motax nak ngi soñat sunu bop rek di len soñ ci ñu fateliku baña faté ben yoon li tax yalla andi ñu fi ben ñaarel ba li tax yalla andi ñu fi nañ ci nek baña nek ci leneen ndax lolu moy perte nañ ci nekk yi ne ko yalla bëgge bu ko defé nak yow moy yow xam nga sa bop xam nga foy taxaw xam nga li la fi indi nek nga ca nek nga ca nako yalla gëreume bo dajé sa borom mu contane ci yow dal di lay gëreum dal di lay neexal waaw comme aljana mom kenn mënu fa liggéey ben pep souf yalla bu gisé ni rek taxaw nga ci limu bëgg daw nga li nga téré nek nga ci li tax mo andi la fi nek nga ci nam ko gëreume yalla moy bu contane non ci yow moy ñu neexale aljana aljana am neexal la waye kenn mënta liggéey ben pep souf ci aljana wa loolu la yonent bi neewon sallallahu alayhi wasallam yermande yalla rek moy ñu duggal aljana mais kenn mënu ko liggéey parce que valeur ba nek ci aljana du valeur bu nit mëna jënd nit mënta def lutax mu jënd ben pep souf ci aljana wa mais yalla moy contane ci yow rek dal lay neexale aljana dal lay baxé aljana wa lolu bo lu jara xam la lu jara bay xel la lu jara sourale la li fabine ni ak dafa bari legi trop li fabine ni ci portable ya tele ya kër ya pomak banex ya gom dal fatali bi dal fa zakir rek lañu yalla wax fatali ñu na amone ina zikra tan faul mu'minin parce que fatali mom day jariñ ki gëm yalla yalla ñu yalla dool ndimbal ba yalla buñu dara fabbi dal li tax yalla andi ñu fi dal yalla buñ ci noppé nek bono bi yalla nañu yalla dimbalé bañu nekké ci niko yalla gëreumé bu ko defé yalla nañu am ngeureum yalla yalla nañu gindeku ñi nekk ci lendeum yépp te gëlem yalla gindi ñëpp rek yalla gindi ñëpp yalla tek ñëpp ci raay bi yalla bu kenn may dara iblis yalla bu yalla sétane kenn muy may dara iblis yalla ni ñi gis deug xamne li ma deug ñu nekk ci xam neen gis neen xamne li moy neen ñu bañ ta nekk subhanak allahumma rabbana allahumma arina alhaq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna sinab subhanak allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

di fassiyene waxtaan ak yeen ci lu aduna ci tam xaret. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi ndokkel ummal islamiyya. Nalen fi kulli amin wa antum bi khairin wa yumnin wa barakatin. Ki nek ci machine bi moy soxna si ummu habiba abijey fi kulli amin ci bepp at wa antum bi khairin yalna yalla saxal len ci yiw yumnin barke khairin wa taysirin wa tamkinin. Suñu waxtan tay mu ngi ñew ci ay lent lent lo yu aduna ci Karbala ak Karbala lent lent yoyu yal nañ mëna dugg ci Karbala waye nak na leer rek Islam bëggul leen dem seen mbokum talibé Amadou Li ngen gen xam Ahmad Harun Li modi waxtan ak yeen fi ci Radio Sénégal. Di len wax ni li di Karbala de musiba la ndax liko waral moy bo jangon téré bu tuduna Tahzibul Kamal dang ci fekk ne yalla waxna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ba xetu bani israila bewe berey zakaria man yalla sanjina len berey ci ñom jurom ñaar fukki julli waye xetu muhammad dinañ def lu lolu sa dom ju jigen yow muhammad ñom dinañ rey dom bu goram waye sayu ko sa xet defé dina rey ci ñom jurom ñaar fukki junni ñaar yoon kon ngey yëkëtil ma tuti way wi ñu ñew ci mom

lay nek buñ ne wali nak walu pouvoir lay don ma jox la ñaari jumle yi iza hadaral wali wal mawla quddimal wali alal mawla ñi jang fekk yep and ak man ku don maye domam gor nor ñew tewé ko yow mi kilifa am ndaw si do ko maye gor nor mo koy maye ndax kilifa gi day wax ne ki mako yilif ci sama kër gor nor ne ki mako yilif ci sama gox lolou fuqaha yi ñom lañ wax mam ñaka xamé lolou moko waral ndax liko waral moy xamé wuñu mawla ak wali be mawla bi nek walu deret ñu yobbu ko ci walu pouvoir weddi nañ ci waxu Ali ibn Abi Talib weddi nañ ci waxu Abbas ibn Abdul Muttalib fi malay yebal moy demal ci Bukhari ci tom 4 bi ci numéro hadith bi moy nek 1616 dang ko tay fek dang ci fek yonnti bi sallallahu alayhi wasallam niko sayyidul haji malik waxe ñibisina gannaaw hijjatul wida hijjatul wida ak bamu faato 92 jours la danika mutul ñetti weer bop baangi metti lol nak beken setetu ko lumoy ahlu bayt abbas ak alin jakka ji tam fat nañ buntu yep be dess bu babakar buntu yoy moy pot ya saron ca jakka ja alin gennena ñu ne yonentimi mu fanane ndax ken setetu ko alin ne yonent bi xeyna wer ndax tay ji wer na peng abbas ne ko yow alin xele nga tay rek la tit gisna yonent bi sallallahu alaihi wasallam xeyna kanamam gi soppeku te kanamu wa bani hasim pu ci melni sa yu melen ni ci febar mom mi kanam gi soppeku ni dotul dundu ñetti fan kon yow gannaaw ñetti fan da nga ñak yonent bi kay ñu dem laaj yonent bi kan momum khilafa bi alin ne man duma dem diko laaj ay khilafa amna luma min ci mom xam ko moy boko laaje pal def la koy xagn te buma xagne khalifa dina dundu bedde duma deg amirul mu'minin comme duma dem abbas ne ko kon nan dem ñu ñaan ko mu wax ndem khilafa bi nekul ci ñun nañu wasiyal alim ne dal dara la ci dul def damay tok japp sama jabur li moy wanene biko abbas waxe nan dem laaj ko kan momam khilafa bi su fekken man kuntu mawlahu fa'alin mawlahu khilafa lawon def nan joxna mako lolou moy tekine te itam ñak xam bobu nga xamantene mo dal ñooñu bañu wedd ci alin ak abbas di len tuumal ne dañu deggul arab lolou musiba la kon lolou nañ ci set ci bukhari dang ko ci fek kon hatu burhanakum in kuntum sadiqin di ngeen xamewul mawla ak wali mbok julidi su fekkentene itam bëgg nañu wax ci karbala dinañ gis ne ki di muawiya febarna wolotul bopam wona domam yazid ne ko kat kafaytu anka rihlata wa rijala defal na la
lepp yoon wi godrong nako adina bi yepp nga and ak yow di jann ra jaayante ak yow say non yepp tagat na len ba ñepp top nañ la inni atakhawfu inni la atakhawfu illa an yunazika hadha al-amr ahadun illa arba hadha al-amr hasan ibn ali ak abdullah ibn umar wa abdullah ibn zubair defar na la ñep ñenti opposition nga am te ñetti ñep yalla jappalena gañ nga len abdullah ibn abi bakrin mom liko soxal moy ay jigen mom amul yittel moy jigen kon du xeccok yo khilafa kon koko amul probleme kiki dess moy abdullah ibn umar koku jam katu yalla la mom dal boko baye ak jakam ak jumam ak terim lolou du xeccho nguur koku itam yalla jappalena la fofu husayni itam mo gene jafé mais yalla mo la jappalé ci mom warkat yoyu dinañ ko wo wa iraq duñ la baye ak mom su genné be nga japp ko te dañ koy wor rik bul ko ray bahal ko mbok la men la setu yonenti bi da rik bul ko ray kon ben problème nga am ci seen nguur muy kenn nit moy abdullah ibn zubair warkat la mbeut la bu nek ci ticcfal so la jekko nga de waye boko jekko nang ko dogate morso morso nang ko tong tong xana mu sakku ci yow njek su ko defé alquran neena wa in janahu lisalmi fajnah laha kula wo ci jam wuyul kon nang ko wuyu ci jam bobu yazid ribina Muawiya fatuna ci wéru Rajab nonu le mbir mi démé bé taxna ba mu ñëwé gañu jaayanté wuñ ci Rajab bé Saban bé Ramadan bé li nga sawal Zilqa'da lol lepp ki la yezid ne jaayante jot na bindi lettre ne nañ jaayante ndax seen jamono koy baña jaayante lamuy tekki moy ya ko déclarer guerre waye ko xassa jaayante mom mbiram jeexna kon lolou moy mbir mi be taxna kon bala ñu dugg ci Karbala dañ ci jang lo xamanteni tam dañ ci tuumal ay nit té waruñu len tuumal bo jangé ibnu umar waxna ci tirmizi jang ko yent bi dafa musa reb haris reb abu sufyan ibnu harb reb safyan ibnu umayyata yalla d'accordul ci lolou ne ko laysa lak min al amr shay'un aw yatuba alayh mire reb nak dugwal jannak safara nekul sa loxo mna ñoñu nga reb dama len di nangul tup lol motax ibnu abba ibnu umar neena fatabu bad wa hasuna islamuhum ibnu umar neena abu sufyan tubna tubam wer yalla nangul ko yent bi nangul ko salihul mu'minin nangul ko mais am ño xamantene be legui dañ ci diingat kon lolu matna leral
bala ñoo dugg ci Karbala. Loolu itam lu am la. Ba tax na am na itam tuuma bu ñu wax ci Abu Sufyan dal di falsifier riwaya bi. Riwaya bi soo ko buggee gis seet ko ci Masnadul Haris, dang ci fekk ne Abdullah ibn Abi Bakrin neena yent bi genn na ci kër gi dugg ci jàkka ji commencé khutba. Abu Sufyan mu ngi xool yonent bi mu yàgg, yëgul nag ne wax na xaw ma lu mu Muhammad note. Muhammad wàcc ñëw pakk-pakkal mbagg mi ne ko billahi ghalabtuka ya Aba Sufyan, ci yàlla laa la note. Qala taala kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Abu Sufyan ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Serena na yalla la yoni, serena na yalla moy kenn. Lolou mu ngi ci Masnad Haris. Kon ñi wax luddul li nan tuub na may werut, lolou musiba la, mat nañ ko leral. Ah mbok julidi yele ngi degg radio Senegal. Ba tax na itam bokk na ci li ñu war a leeral ci bidaaya wa nidaaya nihaaya. Ñu ne diggante banu Hashim ak banu Umayyata seen démb mooy seen tey, musuñoo denc reyante xeex. Way nañ ci ay way ne Abdou Samsin Abdou Sams قد أدرمت لبني هاشم حربا. عبد الشمس دي خيتوناك بنو هاشم ميرو مك مو غاني لين. لول مو ورال نيوم ني دالدي توخو nga xamantene وليد dengamam ak ñom ñu am musiba. En tout cas Abu Sufyan xex na ak Ibnu Harbin moy Muawiya, lool moy Uhud ba, loolu amna. Ali ibn Abi Talib xex na ak Muawiya, Yazid xex na ak Husayn. Kon banu khulasatul qawli dal li yalla waxon la ñu ne teggi nañ ko. Yalla wax na ci suratul anfal walaw anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim. Way yalla tabaaraku wa ta'ala momo tapé xol yi, yalla aji not la aji attan la. Ñu ne lolu dal te xamuñu lolu alquran la. Law anfaqta so dépassé won ma fil ardi li nek ci souf ci ay voleur jami'an ma alafta mono tapé bayna qulubi walakin allah alafa baynahum. Digante banu hasim ak banu umayyah, digante aws ak khadraj, yalla ak khadraj yalla mom mo tapé sen xol yi ñu bok ndey bok baye beugante. Bayit bi ñew na weddiko am ku and ak mom bay yalla. Kon tuub jotna ndaxte dara jaruko. Li werte wor rek moy khulasatul qawli moy Ibnu Umar dabonna ki di Husaynu gannaaw ba mu doxé ñaari guddi ñaari fan neko fo jëm mu neko mu gennel ko ñaari gal lepp di ay lettre yo xamantene dañu ne jaayante nañu mu ne dañ lay wor bul dem. Li mbiru politique la, du ngeen ci gagner. Banu Hashim du gagner politique, Banu Hashim du gagner politique. Liko waral moy yalla dafa tanulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam digante adina
muy mbiru nguur ak alakhira yonent bi tan alakhira kon lu yalla xagn yonent bi ngeen bok ci yonent bi di dogit ci mom du ngeen gagner politique bobu wagnekul mu nek informa dem xesna wax waw mu nek ko kon ma ngi lay taggu yow ku ñuy reey ki yow mi nga xamne dañ lay marlo be nga mar ñu jam la ci put jam ci sa gemmeñ teela ndox mi be reey la ma ngi taggu tok yow ndem nangu and ak man mu ne kon su fekente ni yalla dogal nako kon info ma dem kon itam lolu moy am kon li dal matna leral ñu dugg ci li nga xamantene moy qissatu husaynu ak nimu genn dem iraq lolu amon ci khilafatu yazid ak ngene li nga xamantene yalla may nako ko man nga ne moy wa husayn ibn ali ibn abi talib al hasimi abu abd al qurashi al hasimi di setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ray ko ci togn ray ko togn ko ray ko wala ray ko togn ko ndax lepp banu hasim def nako di doomu fatimata di soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koku kagn la juddu wulida baada akhihi gannaaw bi nga xamantene hasan judduna ben pot la yayam am fatimata dal koy nef kon ñi naan ay cheikh lañu duñu ay cheikh mais def ko nef encore ñaan fatimatu zahra dawul gis pot wa waxuma la gis pot mais nef kat la sa ummu habiba xamna ci dara bepp jigen buy nampal su fekkene mu gis pot nef kat la day eumb mais digen budul nef moy bo xamant buy nampal du gis pot be feral fatimata bintu de don nef de don gis pot kon binan azahra limuy tekki moy duawul gis pot lolou dañ koy dello ñi nan hasan ak husayn ay cheikh lañu ñak xam lamu waral barina kon lol dal mom lañu bëgg wax judduna ñu nef ko bayam tudde nako harba ñi ne jaafar la ko tudde me yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ne dedet ki dal husayn la koy tudde gannaaw ba mu tudde ke hasan lolu moy mbirmi be taxna bo jangon tay bukayr zubayr ibn bukayr waxna ci mom ay mbir neena husayn boko sete ci walu jëm yonent bi hasan bo wax bo sete hasan ci walu jëm moy jëm yonent bi waye nak boko sete husayn ci walu yaram masalan den bi ak cieur yi moy yonent bi kon da ngay set nga ne hasan ak husayn dañoo seddo jëm yonent bi ki kanam gi kanam yonent bi la koku moy hasan mais kenen ki cieur yi cieuru yonent bi la ndeysan yer wal lammeñ wi dafa xawona dotom tuti waye feñul won waye nak ku am balaga la bamuy fatu itam danika amul lumay lu tuti ay bijaw ci li ci sikimam ba te lele sax da ko don soup waye dawul ñuul waye yonte yent bi tore yon liko waral ma yent bi terena lu ñuul li lu mata xam la bi nga xamantene itam amna lu xew ku degeerol la hasan wute nak husayn ci lu bari na hasan nitu jam la ba papam di xex ak muawiya dafa ne li dal jaduhut
ndax itam juroom benn fukki junni faatu ci diggante politique jaratu ko sabab bi lay dog damay jël nguur gi jox ko muawiya nek ñepp nek ci jamm Ousseynou taxaw ne du fi nek nit di xex ak sa bay nga genné pouvoir jox ko do ko fi défé mune mom lay def so ci téggé bat so ci téggé bat damay jël benn nek duma ci def buntu ma tabax kos sanni la ci bir be def limay def be paré dog la tijji ba mo xamé né Hassan doguna ca ci lani mout lolou mo waral Ousseynou nek nitu jam yent bi tudde ko ibni hadha saydun sama set bi sangla yalla dina ci defare ñaari kuri lu julit yu don xex lolou moy defare digante alimnabi waqir alimnabi talib ak waqir muawiya ndax liko waral moy bi ñu reye usman li di ki di aishata xexna ak alim muy ñuk tudde marikatul jamal ñaar fukki junni ci ay julit ño ca dé ki di alim xex nak muawiya ña ca dé moy ñeen fukki junni mo ca dé kon juroom ben fukki junni la hasan ne dootul ko jarati na genné pouvoir bi jox ko Ousseynou d'accordu ci mais hasan jël na nguur gi jox na muawiya sarto na ñi tam ay sart mune ndé yeena def li yeen banu umayyata tok len baytal mal mo len di dundal wax ma rek kep kuy banu hashim nga jox ma atmi li ñu wara dundé fa jox la ko be meut sek def nañ ko ñaar fukki at ñoo len di jox ñom banu umayyata lepp lo xamantene moy sen départ ci baytal mal lolou itam lu mata xam la ñu nek ci jam ak salam mais ba Ousseynou defé bi Hassan defé lolou ci lañ tuddé atma at amul jamaati Muawiya yalla may nako ñaar fukki at julit ñu ngi nek ci jam ak salam ken reyul ken ba mu faato nak la mbir mi doga ñewat mu nek mbir mu xawa doy war kon niko Muawiya waxe won ku yalla may politique la banu hasim ku yalla may politique la ñi di wa iraq bind nañ ay letter mu jëm ci Ousseynou ne ko yo yaay doomu yonenti bi legi gouverneur biñu fi def soxlaatuñ ko yow lañ soxla nga ñew nek suñu président de la république dal jaayante nañu ak mom jaayante nañu ak mom be mu bari lol ne lepp baxna ki di Ousseynou yonni na doomu bayam muslim ibnu aqil de demal setal ma lañuy wax su de deg ñu dem ba mu deme ñom itam ñu jaayante ak mom be mut fukki junni mu bindi letter ne ko Ousseynou kay ñepp nga and ak yow kay nek sen president de la republique nek mbir mi ay wor la muslim ibnu aqil tam setlu len manul politique na fukki junni yoy waron na ci genné wala fukki junni yoy waron na ci genné xana kay ñenti junni nek dem len jeliko escorter ko bour dañ koy escorter nek garde corps waye nak ay lettre la def te bala mo dem sax la gis ay musiba ñaari nit ñi nga xamantene ñoo andon ak ñom ngir won ko yoonu iraq dañoo reer far ñom ñepp ñu dé lolu itam taxna mu bëgg wañéku Ousseynou ne ko lolu du tax nga wañéku lolu dal dal melne ne dal Ousseynou dañ ko xirtal dal day dem Iraq man nga ni alamul islami muhajirun ak lansar ñom ñep téré nañ ko
ne bul dem iraq qawmun wadarun ay warkat lañ waye mom dal fabuna day dem lolou kenn ku ci ne nem da ngay dem mang lay jale sama bop mang lay jale ne dañ lay rey muslim wonako ne kay nek president bi nga xamantene ñu ngi ci ajmakka teraw yowma tarwiya ba ba julli ji di dem fi nga xamantene fofu moy muna ci la daldi fabuna mom husseinu muy dem iraq ndeysan andna ak luñu tuti daldi dem nak ne day dem iraq yagul tuti yegul ne muslim japp nañ ko danika ray nañ ko ndax liko waral moy dañu bind yezid ne ko sa gouverneur bi fi nek fi ci iraq sa gannabe ay fukki junni jayante nañu ñu ngi ci ngoru banu hasim yezid daldi yebal ki di ziyad ibn ziyad nena nek gouverneur kufa ak basra ba mu ñewé def len nax nax la len jël ben espion jox ko xaliss ne ko fexel be xamal ma fi muslim nek ki husseinu yoni fan la nek koku dal di ñew ci jakka ji di joy di julli be gis ben way bo xamantene mo dalal husseinu muné ko loy joy muné ko man dama baye ko fele ci all ba te daylam ma deg ne ndawal husseinu fi ñuy jaayante ak mom ma bugga jaayante ak mom am sama alal bo xamantene dama ko bëgg def ci yoonu yalla jappalante ak mom ki di ñaati ge bi bu husseinu ne ko sa mbir mi de neex na ma mais itam am na ci njaqare lima ci neex moy li la yalla ginde be nga am xalaat bu baax bi di andak wa ahlul bayt waye nak lima ci metti moy mbir mi ñoragut kon warul siiw mu ne ko fexel rek bama gis ko mu yobbu ko mu jaayante ak mom espion bi dox ko alal ji ki nga xamanteni muslim jël ko mu dal di delu bamu delo ca husseinu bamu delo ca ibnu ziyad mu ne gis nako jaayante ak mom dox nako alal bi ci gattal nak ki di ñu wo ñati gem yi ñu ne dafa febar bañu yoy ñati gem yi dafa febar ci lañu ne kon dina ko setti fi ngay xamne banu hasim ay nitu yalla lañu ñu ne ki di ibnu ziyad gouverneur dina fi ñew tay dinañ la yobbu ci gannaaw wanok wi tegal ko ses mu won la gannaaw bu toge rek dogal bat bi mbir mi nek ben nga dem ca palais ba mu jeex waye bagn ko defele lolou de nga mam ñu togal ko jox ko jasi ki di gouverneur banu umayyata mu ngi len di won gannaaw waji patpati ñemewul dor jasi ji ci losu waji ki mo andalon mom banu umayyata ne gawal jog gayang lay rey ñu daldi dem delu ca palais ba tejj ko lolu ñu ne ko waaw muslim lutax mu ne ko la yakunu muslim fatakan nitu yalla waru rey bakkan dama fatiliku yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu motax manela banu hasim yalla lañu xam yonentam lañu xam
diine lañ leen sedd mbiru àddina kenn seddu leen ko mu ne laa yakoonu muslimu fattaakan. Léegi nag noonu la mbir mi demee. Mën nga jàng tuuti nga ne ko kii di banu Umayyata ñel na mawlan lahu ismuhu maaqil wa maahu salaasa alaaf dirham fi surati qasidin min hims, ne ko melal rek ci foofu nga jóge. Su ko defee na nga ko wan. Waa ji daan ñii la def be fekk fa Ibnu Aw sajata ba mu won ko muslim ba mu jaayanteeg moom. Kon loolu moo waral ne perte nañu occasion bi, rati nañu prati bi. Ndax bu ko muslim reyoon rek gannaaw bi nga xamante ne jox nañ ko jaasi mu ngi féete gannaawam gisu ko, kon mbir mi day jeex. Waaye ndekete ñeneen ya mooy jeex, mu ne daal al imaanu qaydul fatki la yaftikul mu'min. Kon loolu moo waral reyuma ko. Lii may wax yépp Ibnu Kasir moo ko génne ca bidaaya wa nihaaya. Kon xam nga ne kon doy na waar. Kon jàpp nañu muslim, indi nañ ko ca pale ba. Waaye avant ñu koy jàpp am na lu xew foofa ci ay musiba. Li ko waral mooy muslim woote na ñeenti junni yi ñëw wala fukki junni yi ñëw. Jël na kii mu feete ci wàllu ndejoor, jël na kii mu feete ci wàllu càmmoñ, mu nekk ci diggante bi, mu xam mas lañ koy tuddee. Waaye bi ñu àggee ci pale bi fekk na pale bi dañ koo tëj, kenn du mën a dugg. Fekk na itam Ibnu Zayaat ba mu ñëwee Wujaha waa Iraq yépp la jël invité leen ci pale bi ne dañuy nekk fii. Léegi nag bu mu ñëwee fekk ñu tëj pale bi mënu koo bëtt. Wujaha yooyu notable yi ba mu ñëwee di leen invité ñu nga ca pale bi, ñoom ñoo commencé di woo kenn ku ne sa giir dem leen ñibbi, bu leen yee fitna san maay seen kilifa, santuma leen ngeen di xeex, ñëpp dem. Mën nga ne daal balaa timis kuy wan muslim këru njaatigem sax amatu ko, ñëpp yuuxu nañu. Muy dem nag xamatul fu mu jëm. Fekk na fa benn jigéen, mu ne ko xanaa dooma may ma naan. Mu ne mu jox ko mu naan, mu ne ko xanaa dooma fat. Mu ne man kan man may muslim. Mu may ko mu fat, mu ne ko fat ma fi mu toll. Ñi àndoon ak man mépp roy na war nañ ma, gis nga ko. Léegi lenn lay def. Ndeke foofu mu fatu waa ji am na doomu jiitle. Mu dem wax, te doomu jiitle bi conseil la ci Yazid Ibnu Zayaat. Ne ko ah muslim bi ngeen di wër de mu nga sa kër, yëgul nekk nekk ñu ngi cercle kër gi. Gaa ñi fekk ko fa muy xeex ak ñoom ah téeméeri nit. Dafa mën a xeex ak kenn nit ku yor jaasi, yorul sax fas, di xeex ak moom ba ñu gaañ ko ndeysaan. Daal di jël lii di nga xamee mooy xeej lañu dóor ci lan, lañu dóor ci gémmiñ gi bañ yépp daanika daal di yàng. Ba mu ñëwee mu ngi sotti deret, ñu indil nañ ko ci banu Umayyata. Ma Ibnu Zayaat mu ne ko waaw yow lii nga ma mëgg def looy jooy. Muslim jooy na ndeysaan. Mu ne ko yow koy kuy sàkku nguur bu ko lii dalee warul jooy, looy patine nii. Mu ne man jooyuma sama bopp, xam naa ne damay dee. Waaye ne li ma metti mooy damaa yàkkamti bene na Huseynu ñëw te mbir mi dara baaxatut. Seet kenn ci banu ci Quraysh ne ko kaay ñu waxante. Mu ne ko lan la ñuy waxante. Mu ne ko dama bëgg buñ ma reyee na nga ñaan sama koor
dengamam nga sul ko amna fi ay bor nga fayal mako mais ñettel bi moy demal wax ne husaynuna wagneku fi dara baxatul wa iraq warna bako ibn zayad waxe lolou mu ne ko way d'accord na ci d'accordal dina la defal lolou legui ñu jox ko ndox ndeysan mu ne nañ ko jox ndox mu bañ ne ken du fi nané ndox ben way dal mo jengu jox ko ndox mu nan mais bamut jele ndox mi ummu habiba cheikh pot bi gemeng gi yep rocce ko ci pot mi lolou la wa sapor di wax ne nit ki bu nekké ci accident trick bu len ko jox ndox soko joxe ndox day gënam mettital mbir mi gis nga ko kon lolou moy mbir mi ndeysan munutul nan ndax bañ yek lepp mu ngi juuru ci ndox mi lepp nek na deret legi nak ci niñ ko yegal ci taxum ko mi ndeysan dal dikoy danel cër yep mok ben way fekk ko fa ne ko bayil ma noppali ko bayil ma noppal ko rendiko li dal moy mbiru muslim te gis nga ba ñukoy jël ci kër ga muy xex ak ñom waxon nañ ko ne yow ken du la ray mala jox sécurité ba mu ñëwé ci ibn zayyad mu ne ko dama la yoni won ngir nga indi ko yoni wu ma la won ngir nga diko jox ay sécurité kon xam nga banu umayyata wor nañu li nga xamantene moy muslim lol nak moy tax su metté be metti ne na ngeen négocier ak banu umayyata dañu ay wor kat lañu ndax gis ngeen ni def muslim yagul touti encore fermé nañu li nga xamantene moy frontière bi ken du duggu ken du génn ibn awsa jatta dal mom lañu japp encore fek mu ngi yere ben lettre bu baye ko ci husaynu mune yeen wa iraq xam leen ne ma ngi ñew kon and leen ak man ngeen banu baye banu umayyata mi nga xamene wor kat lañu yak nañ ci suuf def nañu li nga xam mom la kisra di def yak nañu suuf ci et cetera ay gaay mom itam japp nañ ko ray ko kon husaynu dal xamatu husaynu bëgg ñi bi mais doomu aqili ne nun kay duñu wagneku xana ñu mos li nga xamantene mom la suñu baye mos moy de legi nonu la legi yagul nak fekk na banu umayyata mu ngi wara daylam yore won ay ñenti junni ay nit yo xam ay soldat lañu mu ne ko kon bu len demati daylam dem len ci husaynu ngeen xex ak mom kon ndeke juroom fukki nit yu tek tuuti ño wara xex ak ñenti lan ñenti junni nit ño xamantene kenn ku ci ne manke wul dara di soldat legi nonu la gaay nak new nañu be ci karbala bu ñewé ci karbala ñu kar leen ne bu ken duggati bu ken gennati bi husayn waaw fi fumu ñu ne ko fi moy karbala ci la ne yolenti wax na deug waxon nañ man ci karbala ña lañuy rey waye lañu yoron ci ndox itam jeexna ndax de ne daño yi jekke yonni ci ñom junni nit ngir ñu acercler leen waye bu tisbar joté Husaynu moy jité melni jamay xam té fekk dara musiba rek kay xam waye bi nga xamantene dem na be ñu téré ko ndox mi nak ci le Husaynu wax waxam ja wax jo xamantene kenn ku ci ne xamna ni banu umayyata def na musiba ne dem légui def ngeen ni man ma doon baña jaayante bayileen ma dem ci Yazid jaayante ak mom munu len ko
bayileen ma ma dellu ca makka ba ma baye ko jàmmaham munu leen ko def leen ma soldaar boo xamante ne day nekk ci frontière yi du mësa ñëw ci kër gi ñu bañ ñu koy xanaa lenn nga jox sa loxo ñu yeew ko def lab jaam soo demee Ibnu Zayyad atte lu ko neex te yow doo am benn loo ciy tànn joxal sa loxo mu ne ko déedéet man góor du yeew sama loxo loolu moom du ma ko def léegi loolu moo indi musiba ba ndeke ndeke ci la jëlaat beneen général yebal ko nag ngir mu war a xeex ak kii nga xamante ne moo Huseynu mbir mi nag fii la Karbala commencé. léegi ñoom itam biñ ñëwee Huseynu mu ngi ànd ak lenn ci ñoo xamante ne banu Umayyata ñoo leen jur ay jigéene banu Umayyata ñu ne ko kaay leen ñu jox leen ay secret ñi jox leen sécurité ñoom itam ñu ne ko déedéet sécurité bi kay day mat ci ñun ñëpp wala nga rey ñun ñëpp mbir mi il faut ma tënk ko ndax ñu mën a xam nan la Karbala doxe kon yaakaar naa xam nañ ci lu bari léegi léegi daal ci Huseynu bi mu àggee ci Karbala ak bi xeex bi di am nekk na fukki fan moom la am ci mbir mi mu faawa de yi nga xamen moom lañ doon wax ne bi juuni jadwa amul benn boo xamante ne am na ci résultat léegi li tees rek mooy ñu war a xeex Karbala muslim faatu na bépp ambassadeur boo xamante ne Huseynu yónni woon na ko banu Umayyata rey na ko tere nañ leen ndox ma ne dañuy feyeku ndax indi ci Karbala beneen niwo boo xamante ne musu caa nekk ne yéen waa banu Hashim yéen a rey Ousmane ñu itam fu ñu jaar tere woon ko ndox ma kon ñu ne tere leen banu Hashim comme niñ ko defeewoon Ousmane be rey ko loolu nag mooy indi mbir mi léegi Ibnu Abbas ñoom wax nañu itam li nga xamante ne kenn ku ne war na koo wax kii di yonen kii di Huseynu ne yal na yàlla yërëm Ibnu Abbas wallahi waxoon na ma ko tere woon na me bul dem Irak ma te ne woon na bool booy dem bul ànd ak xele yi ànd na xele yi maa ngi nii mënumaa xeex xele yaa ngi jooy laa yabaat Ibnu Abbas wallahi réccu naa li tax topp ma Ibnu Abbas loolu moo tax wute nguur baaxul daal képp ku mosa wuuteeg nguur danga dem bee bëgg jàmm te dootoo ko am loolu moo tax lii di Abu Mihnaf wax ni nga xamante ne noon la ñu wax léegi nag cinq gars yi banu Umayyata dañoo cercler Huseynu léegi nag Huseynu ne bàyyi leen ñu ci guddi gi ñu julli di woor ju julli daal di julli ba bët set ba mu guddee la Huseynu wax yéen juróom fukki yi ñu ànd ak nun képp koo xamante ne bëgg nga ñibbi ñibbil gars yi buñ may rey di ma di bàyyi ñëpp soxla wuñu looy sama bakkan ndax nee naa leen sama sart ñu bañ ko ñu bari ñibbi nañ ci guddi gi lu moy lu tuuti nag ñoo ànd ak ñoom kon faras daq itam bu leen fàttee ànd nag Huseynu ne ah Huseynu am nga problème wàññekul ah xol yi de ci yow la àndal way jaasi yi yépp ci sa kaw la jëm waa Irak ñëpp wàññekul mbir mi dafa bari ay muskila daal ba tax na kon nañ ñëw ci ni nga xamante ne noonu la ñu rangale xeex bi ngir war a faat Huseynu Huseynu jël na kii nga xamante ne moo di benn général def ko ci wàllu ndejoor keneen ki mu def ko ci wàllu càmmoñ keneen ki
munene na ngeen ki banu umayyata ñew na ñoom mom te nek ñenti jooni nit and ak ñoom ñu nek ño xamantene ñu bare bare lañu legi ñenti jooni nit ñu ngi xex ak de nga mam juroom ben fukki nit kon lolu metti na lol lol lol lol waye buñu kora koré wa banu hasim ray banu umayyah ñu ne bamu yag ñu ne kora kor bi du mucc kon nañu dem indil ñu ñetti téméri nit ñu yoré ay fête ñu ray fasya ray nañ fatya bañu jeex ñu tok nak di da di xex ak ñom be tax na kon ah yef yi ñu ngi wara dugg ci combat bi combat ba ngi nonu nak wa kana 4000 yuriduna daylam ñeen fukki jooni ñoo walbetiko husaynu ñaan na ni allahumma anta siqati fi kulli karbin wa raja'i fi kulli siddatin wa anta li fi kulli amrin nazala bi siqatun wallahi ñaan ñaan ya mbir yaangi non waye nak mbiri ñaani tam day fekk sabab am lolu lay baxé kon nak ray nañu ñi nga xamantene ño andon ak husaynu be des husaynu kesse lolu mom la wa banu yete def amul kenn ko xamene demone nga and ak ñom lu moy ñu ray la ndax itam xejuñ ci ñom ndax dañ leen xifal ñu mar ñu upp leen be def leen lolu legi bi lolu amé be lolu am nak ñu ñew ci husaynu ki nga xamantene moy ibnu muqidin nari ak samir ibnu juzelsan ne lu ngeen di xaar ndem ray ngeen ñep waw lu ngeen di xaar ray leen ko ray leen ko ah koko nga xamantene moy ibnu nas ci la jël jasem ja wala ci la jël xej bi dal koy jam husaynu husayn yanu wayakbu bam ko rocce husayna ngi dox di kërëp di kep kep ndeysan malik moko fa fekk de nga bam dag bop bi ray ñepp dal li modi karbala ci wal gi nga xamantene fekk nañ ci husaynu fanweri jam jam ak ñeen fukki kawi jasi ni la banu uyete def jël jigen ni nak gurguri len yobul len ci ibnu ziyad yobul len fi nga xamantene moy ci yezid bu baal len delo len ne man dal gëremon na husaynu top sama nguur rek waye gëremuma won ne ngeen ray len kon lu tol ni dal lañu bëggona wax ak yeen ci karbala donte desna dinañ len ko indil tafasil bi ndaxte ndax gis nga ñi nga xamantene moy mbir mi ah metti na lol waye li ci metti rek moy marlo bi ak xiflo bi ak torturer bi lolou mo ci metti te non lañ def husaynu beray ko togn nañ ko faagaagal nañ ummatu muhammadin banu umayyah nak neena kon legi pouvoir sa opposition comme niko alhaji mustafa gey waxe nañ décréter tam xaret muy fet ci lañu li ngay gis xumbu xumbare yeb ken defuko lu moy ñom waye duñu roy way ken waru ko def besu mbekté mais ken itam waru ko def besu nakar waye def ko besu nakar nak mo gëna jégé ndax mu baraja nga yaangi nonu ñu ngi leen di sante di leen gërem ci and bi ngeen and ak radio sénégal kon inshallah ci waxtanu fajar yi dañ leen ko détaayal ak ñaan yi nga xamantene husaynu da na ko ñaan gañ ñuy alku lol yep dinañ leen ko indil ci tafasil
ndax teunk la bo xamantene leral nañ ci lu bari be taxna su fekenteene dem na be husaynuna ya rabbi intaku bo nekke habasta nasra anna min as-samaa faj'alhu lima huwa khairun liñu téré gagné bi na nek khairun wantaqim lana walam wantaqim lana min al-qawmi zalimin lolu mo waral iraq duñu mossa am jamm ndax ñaanu nit ku bax yal te ñu togn ko waye samir ak ki andak mom def nañu musiba ndax itam sa yu jamm bëgge am rek samir dal koy taal be ki nga xamantene moy zainab mu ngene layta sama taqa ala al ardi li amr ibn saad yow mi def ni est ce que da nga d'accord nak ñu def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def li legi li lepp amna ci ay mbirma kon mbirmi wonna doyna war boko sété kutila reynañu husaynu way nak wujida fekkefna salasatun wa salasuna ta'natan fan wer ak ñetti ci ay ta'na ay xej wa arba'atun darbatan ci wu jasiya mu ngi nek 40 34 ak 33 ay jam li la samir def ibnu jul jalsar kon nañu xamne lu bon ya gëna am ci ko suuf kon li la yalla setan be mu am ci genji mbindef bo xamantene ci jamono joju moy husaynu amul kenn ku lu ko gën ci ko suuf yalla setan li kon ñu ngi leen di sant leen gërem di leen ko digit ne insha allah ci waxtanu fajari nañ leen ko indil par point tenkal nañ leen ko li moy karbala waye nak ñu ngi leen di wax ne gannaaw lolu ki nga xamantene moy muhtar fayulna husaynu kep ku laalon ci deru husaynu ki di muhtar reyna ko waye nak rakhna mu taxaw ne yalla ko yoni nak yonenti la gannaaw muhammad adina bi yep andak mom lolu motax ibnu zubayr mi nga xamantene mo nekkon makka di amir moko rey momitam ne ko ki wote yonenti gannaaw yonenti di sank nit ni yelowul yu moy mu rey ko momitam mu rey ko li dal mom momitam makhtar ni dañ ko reye dafa idda annubuwata badam nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ada la kathiran minan nasi fa qatalahu ibn zubayr bi amrin wallahi wala fa qatala mushab bi amrin min akhihi ibn zubayr kon ni la mu mbir mi jexé dal ndax ñu bari duñu wax lent yi dañ la muslim def na li waye nak muhtar def na li waye nak duñu wax ne neena yonenti la gannaaw muhammad ray nañ ko itam lool la mbir mi demé kon ñu ngi leen di sant leen gërem ci and bi ngeen and ak radio sénégal di sant nak ki nga xamantene moy suñu chef ki moy seyda yolan di sant suñu chef di khalid dia khalidou dia ak kep ko xamantene yaangi fi ci rts kon ñu ngi julli di selmel ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sen mbok ahmad harim mo len don tekkal karbala bi ni ak lent yi ci am dil wax ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Walekun suli banyawu lenge kana tipu fi aw moy bedi ak fayma fayaw fo fal khat geyemenam ya rab wasarin ci bir ding min ci lek sayur tango.

adonte am nga koy abdir mu xey nanguko yi sangam tuti ba do am ba xey ne geseng adonte am nga koy abdir mu xey nanguko ele jiko deug moy temer ya dayu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko ele jiko deug moy temer arri mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko kon dum la xumuku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon dum la xumuku del fok ay waram jegena de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug

jërëjëf soxna Abi, loolu moo waral bi ñu reyee Huseynu ci Karbala ba léegi bakkan yaa ngi worot. Waaye balaa ñoo wax Karbala, nañ dugg ci lent yi. Li ko waral mooy am nañu indi wax. Ñu ne yonent bi ba mu defee hijjatul widaa, ba ma ñëw ca déeg ba bérébu ndox ma, def ne man kuntu mawlaahu fa alin mawlaahu, ku mooy sa kilifa alin mooy sa kilifa. Loolu mooy bi fi yonent bi jógee alin moo war a nekk xalifa. Ñu ne loolu moo waral yonent bi jóge fi muhaajiroon nga lansaar war yàlla war yonentam jël keneen ku dul Aline def ko kilifa, te ñàkk a jiite mooy Babacar ak Umar. Kon warkat lañu am nañu wax loolu waliyaazu billah. Ajaratu Abi, wax jooju ñàkk a xam la, ñàkk a xam la mu waral bari na. Ndax li ko waral mooy xammeewuñu waali ak mawlaa. Suñ ne mawlaa mooy wàllu deret lay nekk, buñ ne waali nag wàllu pouvoir lay doon. Ma jox la ñaari jumla yi: iza hadaral waali wal mawlaa quddimal waali alal mawlaa. Ñi jàng feq yépp ànd ak man. Ku doon maye doomam góor noor ñëw teewe ko, yow mi kilifaam ndaw si doo ko maye, góor noor moo koy maye. Ndax kilifa gi day wax ne kii maa ko yilif ci sama kër, góor noor ne kii maa ko yilif ci sama gox. Loolu fuqaha yi ñoom lañu wax mam ñàkk xàmme loolu moo ko waral. Ndax li ko waral mooy xamewuñu mawlaa ak waali, be mawlaa bi nekk wàllu deret ñu yóbbu ko ci wàllu pouvoir. Weddi nañ ci waxu Ali ibn Abi Talib, weddi nañ ci waxu Abbas ibn Abdul Muttalib. Fi ma lay yebal mooy demal ci Bukhari ci tom 4 bi ci numéro hadith bi, muy nekk 1616 dan ko cay fekk. Dan ci fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Seydil Haji Malik waxee, ñibbisina gannaaw hijjatul widaa ak ba mu faatoo 82 jours la. Daanika mutul ñetti weer, bopp baa ngi metti. Lool nag ba kenn seeteetu ko lu mooy ahlu bayti Abbas ak Aline. Jàkka ji itam fàtt nañ bunt yépp ba des bu Babacar. Bunt yooyu mooy poot ya saroon ca jàkka ja. Aline génne na, ñu ne yonent bi ni mu fanaane ndax kenn seeteetu ko. Aline ne yonent bi xëy na wér ndax tey jii wér na péng. Abbas ne ko yow Aline xele nga, tey rek laa tiit, gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na kanamam gi soppeku, te kanamu waa Bani Hasim ku ci mel nii saa yu melee nii ci feebar moom mi kanam gi soppeku nii dootul dund ñetti fan. Kon yow gannaaw ñetti fan da nga ñàkk yonent bi. Kaa ñu dem laaj yonent bi kan moomoom xilaafa bi. Aline ne man duma dem di ko laaj ay xilaafa, am na lu ma miin ci moom xam ko, mooy boo ko laajee pal daf la koy xañ.
té buma xagné khalifa dina dundu bédé duma dégg amirul mu'minin comme duma dem abbas né ko kon nan dem ñu ñaan ko mu wax ndem khilafa bi nekkul ci ñun nañu wasiyal alim né dal dara la ci dul def damay tok japp sama jabur li may wané né biko abbas waxé nan dem laaj ko kan momam khilafa bi su fekkene man kuntu mawlahu fa'alin mawlahu khilafa law def nan joxnamako lolou moy tekine te itam ñak xam bobu nga xamantene mo dal ñooñu bañu wedd ci aline ak abbas di len tumal ne dañu deggul arab lolou musiba la kon lolou nañ ci set ci bukhari dang ko ci fek kon hatu burhanakum in kuntum sadiqin di ngeen xamewul mawla ak wali mbok julidi su fekenteene itam beug nañu wax ci karbala dinañ gis ne ki di muawiya febarna wolotul bopam wona domam yazid ne ko kat kafaytu anka rihlata wa rijala defal nala lepp yon wi godrong nako adina bi yepp nga and ak yow di jann ra jayante ak yow say non yepp tagat na len ba ñepp top nañ la inni atakhawfu inni la atakhawfu illa an yunazika hadha al-amr ahadun illa arba hadha al-amr hasan ibn ali ak abdullah ibn umar عبد الله بن زبير دفرنا لا نيب نينتي اوبوسيانغا ام تي نيتي نيب يالا جابالينا غانيغا لين عبد الله بن ابي بكر موم ليكو سخال موي اي جيجين موم امول ييتل موي جيجين كون دو خيتيوك يو خلافه kon koko amul problème ki ci dess moy abdullah ibn umar koku jamu katu yalla la mom dal boko baye ak jakam ak jumam ak terim lolou du xecio nguur koku itam yalla jappale na la fofu husayni itam mo gene jafé mais yalla mo la jappale ci mom warkat yoyu dinañ ko wo wa iraq duñ la baye ak mom su genné be nga japp ko té dañ koy wor rek bul ko ray bahal ko mbok la men la setu yonent bi da rek bul ko ray kon ben problème nga am ci seen nguur muy kenn nit moy abdullah ibn zubair warkat la mbeut la bu nek ci ticcfal sura jekko nga de waye boko jekko nang ko dogate morso morso nang ko tong tong xana mu sakku ci yow njek su ko defé alquran neena wa in janahu lisalmi fajnah laha kula wo ci jam wuyul kon nang ko wuyu ci jam bobu yazid ribina Muawiya fatuna ci wéru Rajab nonu le mbir mi démé bé taxna ba mu ñëwé gañu jaayanté wuñ ci Rajab bé Saban bé Ramadan bé
li nga sawal zilqaada lol lepp ci la yezid ne jaayante jot na bind lettre ne nañ jaayante ndax seen jamono koy baña jaayante lamuy tekki moy ya ko déclarer guerre waye ko xassa jaayante mom mbiram jeexna kon lolou moy mbir mi be taxna kon bala ñu dugg ci karbala dañ ci jang lo xamanteni tam dañ ci tuumal ay nit té waru ñu leen tuumal bo jangé ibnu umar waxna ci tirmizi jang ko yent bi dafa musa reb haris reb abu sufyan ibnu harb reb safyan ibnu umayyata yalla d'accordul ci lolou ne ko laysa laka min al amri shay'un aw yatuba alayh mire reb nak dugwal jannak safara nekul sa loxo mna ñoñu nga reb dama len di nangul tuup lolou motax ibnu abba ibnu umar neena fatabu bad wa hasuna islamuhum ibnu umar neena abu sufyan tubna tubam wer yalla nangul ko yent bi nangul ko salihul mu'minin nangul ko mais am ño xamantene be legi dañ ci diingat kon lolu matna leral bala ñu dugg ci karbala lolu itam lu am la be taxna amna itam tuma buñu wax ci abu sufyan daldi falsifier riwaya bi weri wabi soko bugge gi set ko ci masnadul haris dang ci fek ne abdullah ibn abi bakrin neena yent bi genn na ci ker gi dug ci jakka ji commencé khutba abu sufyan mu ngi xol yonent bi mu yag yegul nek ne waxna xawma lu muhammad noté Muhammad wacc ñew pak pakal mbag mi ne ko billahi ghalabtuka ya aba sufyan ki yalla la la noté qala ta'ala kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli abu sufyan ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sédena ne yalla la yoni serena na yalla moy kenn lolou mu ngi ci masnad haris kon ñi wax luddul li nan tuub na me werut lolou musiba la mat nañ ko leral ah mbok julidi ye la ngi deg radio senegal be tax na itam bok na ci li ñu wara leral ki bidaya wa nidaya nihaya ñu né digënté banu hasim ak banu umayyata seen demb moy seen tay musuñu denkir rayanté xex way nañ ci ay wayné abdou samsin abdou sams qad adramat li bani hasimin harban abdou sams dé xeccio nak banu hasim meru mak mu gagne len lolou mo waral ñom ñu daldi toxu nga xamantene walid de nga mam ak ñom ñu am musiba en tout cas abu sufyan xex nak ibnu harbin moy muawiya lolou moy uhud ba lolou amna ali ibn abi talib khexna ak muawiya yazid khexna ak husayn kon banu khulasatul qawl dal li yalla waxon lañu ne teggi nañ ko yalla waxna ci suratul anfal
ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وإن يلا تبارك وتعالى مومو تابي خولي يلا أجي نطلا أجي أكتن لا نيوني لولو دال تي خمونيو لولو القرآن لا لو أنفقت سو ديباسي وون ما في الأرض لي نيك تي سوف تي أي voleur jami'an ma alafta mono tapé bayna qulubi walakin allah alafa baynahum digante banu hasim ak banu umayyata digante aws ak khadraj yal ak khadraj yalla mom mo tapé sen xol yi ñu bok ndey bok baye beugante bayit bi ñew na weddiko am ku andak mom baye yalla kon tuub jotna ndaxte dara jaruko liberté wor rek moy khulasatul qawl moy ibn umar dabonna ki di husaynu gannaaw bamou doxé ñaari goudi ñaari fan neko fo jëm mu neko mu gennel ko ñaari gal lepp di ay lettre yo xamantene dañu ne jaayante nañu mu ne dañ lay wor bul dem li mbiru politique la du ngeen ci gagner banu hasim du gagner politique banu hasim du gagner politique liko waral moy yalla dafa tanulo muhammad sallallahu alaihi wasallam digante adina muy mbiru nguur ak alakhirah yonent bi tan alakhirah kon lu yalla xagn yonent bi ngeen bok ci yonent bi di dogit ci mom du ngeen gagner politique bobu wagnekul mu nek info ma dem xesna wax waw mu nek ko kon ma nglay taggu yow ku ñuy reey ki yow mi nga xamne dañ lay marlo be nga mar ñu jam la ci put jam ci sa gemmeñ teela ndox mi be reey la ma ngi taggu tok yow ndem nango and ak man mu nek kon su fekente ni yalla dogal nako kon info ma dem kon itam lolu moy am kon li dal matna leral ñu dugg ci li nga xamantene moy qissatu husaynu ak ni mu genn dem iraq lolu amon ci khilafatu yazid ak ngene li nga xamantene yalla may na koko man nga ne moy وحسين ابن علي ابن ابي طالب الحاسمي ابو عبد القرشي الحاسمي دي ستو يونت بي صلى الله عليه وسلم ني راي كو تي تون راي كو تون كو راي كو ولا راي كو تون كو نдах لب بنو حاسم ديف نكو دي دومو فاطمه تا دي صوب يونت بي صلى الله عليه وسلم كوكو كاني لا جودو wulida baada akhihi gannaaw bi nga xamantene hasan judduna ben pot la yayam am fatimata dal koy nef kon ñi naan ay cheikh lañu duñu ay cheikh mais def ko nef encore ñaan fatimatu zahra dawul gis pot waxuma la gis pot mais nef kat la sa mu habiba xamna ci dara bepp jigen buy nampal su fekkene mu gis pot nef kat la day eumb mais digen budul nef moy bo xamant buy nampal du gis pot be feral fatimata bintu de don nef de don gis pot kon binan azahra limuy tekki moy duawul gis pot lolou dañ koy dello ñi nan hasan ak husayn ay cheikh lañu ñak xam lamu waral barina kon lool dal mom lañu bëgg wax judduna ñu nef ko bayam tudde nako harba ñi ne jaafar la ko tudde me yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ne dedet ki dal husayn la koy tudde gannaaw ba mu tudde ke hasan lolu moy mbirmi
be taxna bo jangon tay Bukayr Zubayr ibn Bukayr waxna ci mom ay mbir neena Hussein boko sété ci walu jëm yonent bi Hassan bo wax bo sété Hassan ci walu jëm moy jëm yonent bi way nak boko sété Hussein ci walu yaram masalan den bi ak cieur yi moy yonent bi kon da ngay set nga ne Hassan ak Hussein dañoo seddo jëm yonent bi ki kanam gi kanam yonent bi la koku moy Hassan mais kenen ki cieur yi cieuru yonent bi la ndeysan yer wal lamme wi dafa xawona dotom tuti waye feñul won waye nak ku am balaga la bamuy fatu itam danika amul lumay lu tuti ay bijaw ci li ci sikimam ba te lele sax da ko don soup waye dawul ñuul waye yonte yent bi tore liko waral ma yent bi terena lu ñuul li lu mata xam la bi nga xamantene itam amna lu xew ku degeerol la Hassan wuté nak Hussein ci lu bari na Hassan nitu jam la ba papam di xex ak Muawiya dafa ne li dal jaaduhut ndax itam juroom ben fukki junni faatu ci digante politique jaratu ko sabab bi lay dok damay jël nguur gi jox ko Muawiya nek ñepp nek ci jam Hussein taxaw ne du fi nek nit di xex ak sa bay nga genn pouvoir jox ko do ko fi defé mune mom lay def so ci tege bat damay jël ben nek duma ci def buntu ma tabax ko sanni la ci bir be def limay def be pare dog la tijji ba mo xamé ne Hassan doguna ca ki lani mut lolou mo waral Hussein nek nitu jam yent bi tudde ko ibni hadha saydun sama set bi sangla yalla dina ci defare ñaari kuri lu julit yu don xex lolou moy defare digante Ali ibn Abi Talib ak Waqir Muawiya ndax liko waral moy bi ñu reye Usman li di ki di Aishata xexna ak Ali muy ñuk tudde Marikatul Jamal ñaar fukki junni ci ay julit ñoo ca dé ki di Ali xex nak Muawiya ñaa ca dé moy ñeen fukki junni mo ca dé kon juroom ben fukki junni la Hassan ne dotu ko jarati na genné pouvoir bi jox ko Hussein d'accordu ci mais Hassan jël na nguur gi jox na Muawiya sarto na ñi tam ay sart mané dé yéena def li yeen banu umayyata tok len baytal mal mo len di dundal wax ma rek kep kuy banu hashim nga jox ma atmi liñu wara dundé fa jox la ko be meut sek def nañ ko ñaar fukki at ñoo len di jox ñom banu umayyata lepp lo xamantene moy sen départ ci baytal mal lolou itam lu mata xam la ñu nekk ci jam ak salam mais ba Husseinu defé bi Hassan defé lolou ci lañ tuddé atma at amul jamaati Muawiya yalla may nako ñaar fukki at julit ñu ngi nekk ci jam ak salam ken reyul ken ba mu faato nak le mbir mi doga ñewat mu nekk mbir mu xawa doy war kon niko Muawiya waxe won ku yalla may politique la banu hasib ku yalla may politique la ñi di wa iraq bind nañ ay letter mu jëm ci Hussein ne ko yoy yaay doomu yonent bi legi gouverneur biñu fi def soxlaatuñ ko yow lañ soxla nga ñew nek suñu président de la république dal
jaayante nañu ak mom jaayante nañu ak mom be mu bari lol ne lepp baxna ki di Hussein yonina doomu bayam muslim ibnu aqil de demal setal ma lañuy wax sude deg ñu dem bamu deme ñom itam ñu jaayante ak mom be mu fukki junni mu bindi lettre ne ko Hussainou Kay ñepp nga and ak yow Kay nek sen president de la republique nek mbir mi ay wor la Muslim Ibn Aqil tam setlu len manul politique na fukki junni yoy waron na ci genné wala fukki junni yoy waron na ci genné xana kay ñenti junni nek dem len jeliko escorter ko bour dañ koy escorter nek garde corps waye nak ay lettre la def te bala mo dem sax la gis ay musiba ñaari nit ñi nga xamantene ñoo andon ak ñom ngir won ko yoonu iraq dañu reer far ñom ñep ñu dé lolu itam taxna mu bëgg wañéku Hussein ne ko lolu du tax nga wañéku lolu dal dal melne ne dal Hussein dañ ko xirtal dal de day dem Iraq man nga ni alamul islami muhajirun ak lansar ñom ñep téré nañ ko ne bul dem Iraq qawmun wadarun ay warkat lañ waye mom dal fabuna day dem lolou kenn ku ci ne nem da ngay dem mang lay jale sama bop mang lay jale ne dañ lay rey muslim wonako ne kay nek president bi nga xamantene ñu ngi ci ajmakka teraw yowma tarwiya ba ba julli ji di dem fi nga xamantene fofu moy muna ki la daldi fabu nak mom Hussein muy dem Iraq ndeysan andna ak luñu tuti daldi dem nak ne day dem Iraq yagul tuti yegul ne muslim japp nañ ko danika ray nañ ko ndax liko waral moy dañu bind Yezid ne ko sa gouverneur bi fi nek fi ci Iraq sa gannabe ay fukki junni jaayante nañu ñu ngi ci ngoru Banu Hashim Yezid daldi yebal ki di Ziyad Ibn Ziyad nena nek gouverneur Kufa ak Basra ba mu ñëwé def leen nax nax la leen jël ben espion jox ko xaaliss ne ko fexel be xamal ma fi muslim nek ki Hussein yonni fan la nek koku daal di ñëw ci jakka ji di joy di julli be gis ben way bo xamantene mo dalal Hussein mu ne ko loy joy mune ko man dama baye ko fele ci all ba te daylam ma deg ne ndawal Hussein fi ñuy jaayante ak mom ma bu ga jaayante ak mom am sama alal bo xamantene dama ko bëgg def ci yoonu yalla jappalante ak mom a ki di ñaati ge bi bu Hussein ne ko sa mbir mi de neex na ma mais itam amna ci njaqare lima ci neex moy lila yalla ginde be nga am khalat bu bax bi di andak wa ahlul bayt way nak lima ci metti moy mbir mi ñoragut kon warul siiw mu nek fa xel rek be ma gis ko mu yobbu ko mu jaayante ak mom mom espion bi dox ko alal ji ki nga xamantene muslim jël ko mu dal di delu
bamu dello ca Husseinu bamu dello ca Ibn Ziyad mune gis nako jayante rak mom jox nako alal bi ah ci gattal nak ki di ñu wo njaati gem yi ñu ne dafa febar bañu yoy njaati gem yi dafa febar ci lañu ne kon dina ko setti fi ngay xamne banu hasim ay nitu yalla lañu ñu ne ki di ibnu zayyad gornor dina fi ñew tay dinañ la yobbu ci gannaaw wanok wi tegal ko ses mu won la gannaaw bu toge rek dogal bat bi mbir mi nek ben nga dem ca palais ba mu jeex waye bañ ko defele lolou denga mam ñu togal ko jox ko jasi ki di gornoru banu umayyata mu ngi len di won gannaaw waji patpati ñemewul dor jasi ji ci losu waji ki mu andalon mom banu umayyata ne gawal juk gayang lay rey ñu daldi dem delu ca palais ba tejku lolu ñu ne ko waaw waaw muslim lutax mu ne ko la yakunu muslim fatakan nitu yalla waru rey bakkan dama fatiliku yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu motax manela banu hasim yalla lañu xam yonentam lañu xam diine lañ leen sedd mbiru adina ken seddu leen ko mu ne la yakunu muslim fatakan legi nak nonu le mbir mi deme man nga jang touti ngane ko ki di banu umayyata ñelna mawlan lahu ismuhu maqil wa ma'ahu 3000 dirham fi surati qasid min hims ne ko melal nek fofu nga joge su ko defé nan ko wan waji dan ni la def be fek fa ibnu awsajata bamu won ko muslim be mu jayante ak mom kon lolu mo waral ne perte nañu occasion bi raté nañu prati bi ndax bu ko muslim rayon rek gannaaw bi nga xamantene jox nañ ko jasi mu ngi fété gannaawam gisuko kon mbir mi day jeex waye ndekete ñeneen yi moy jeex mu ne dal al iman qaidul fatki la yaftikul mu'min kon lolou mo waral rayumako li may wax yeb ibnu kasir moko genné ci bidaya wa nihaya kon xam nga ne kon doyna war kon japp nañ muslim indi nañ ko ci palais ba waye avant ñukoy japp amna lu xew fofu ci ay musiba liko waral moy muslim wote na ñenti junni yi ñew wala fukki junni yi ñew jël na ki mu fété ci walu ndejor jël na ki mu fété ci walu chamoñ mu nekk ci digënté bi mu xam mas lañ koy tuddé waye biñu aggé ci palais bi fekk na palais bi dañ ñu dañ ko tejj kenn du mëna dugg fekk na itam ibnu zayyad ba mu ñëwé wujaha wa iraq yépp la jël invité len ci palais bi ne dañuy nek fi legui nak bu mu ñëwé fekk ñu tej palais bi mënu ko bëtt wujaha yoyu notable yi bu mu ñëwé de len invité ñu nga ci palais bi ñom ño commencé di wo kenn ku ne sa giir dem len ñibbi bu len yé fitna san may sen kilifa santuma len ngeen di xex ñepp dem man nga ne dal bala timis kuy wan muslim keru njaati gem sax amatu ko ñepp yuuxu nañu muy dem nak xamatul fu mu jëm fekk na fa ben jigen mu ne ko xana do ma may man nan mu ne mu jox ko mu nan mu ne ko xana do ma fat mu ne man kan man may muslim mu may ko fat mu ne ko fatma fi mu tollu ñi andon ak man mepp roy na wo war nañ ma gis nga ko
legi len lay def deke fofu mu fatu waji amna domou jitlé mu dem wax té domou jitlé bi conseil la ci Yazid ibn Zayyad neko a muslim bi ngeen di wërdé mu nga sa kër yegul nek nek ñu ngi cercle kër gi gañu fekk ko fa muy xex ak ñom a téméri nit dafa mëna xex ak kenn nit ku yor jaasi yorul sax fas di xex ak mom bañu gañ ko ndeysaan dal di jël li de nga xamé moy xej lañ door ci lan lañu door ci gemeng gi bañ yépp danika dal di yang ba mu ñëwé mu ngi soti deret ñu indil nañ ko ci banu umayyata ma ibn zayyad mu ne ko waaw yow li nga ma mëgg def loy joy muslim joy na ndeysa mu ne ko yow kay kuy sakku nguur bu ko li dalé warul joy loy patina ni mu ne man joyuma sama bop xamna ni damay dé waye ne lima metti moy dama yakamti bene no Huseynu ñew te mbir mi dara baxatut set kenn ci banu ci Quraysh ne ko kay ñu waxante mu ne ko lan lañuy waxante mu ne ko dam bëgg buñ maréé na nga ñaan sama koor de nga maam nga suul ko amna fi ay bor nga fayal mako mais ñettel bi moy demal wax ne Huseynu na wañeku fi dara baxatul wa Iraq warna bako Ibn Zayyad waxe lolou mu ne ko way d'accord na ci d'accordal dina la defal lolou legui ñu jox ko ndox ndeysaan mu ne nañ ko jox ndox mu bañ ne ken du fi nané ndox ben way dal mo jengu jox ko ndox mu nan mais bamut jele ndox mi Ummu Habiba Cheikh pot bi gemeng gi yep rocce ko ci pot mi lolou la wa sapport di wax ne nit ki bu nekké ci accident trick bu len ko jox ndox soko joxé ndox day gënam mettital mbir mi gis nga ko kon lolou moy mbir mi ndeysaan munutul nan ndax bañ yek lepp mu ngi juuru ci ndox mi lepp nek na deret légui nak ci niñ ko yégal ki taxum ko mi ndeysaan dal di koy danel ciir yep mok ben way fekk ko fa ne ko bayil ma noppali ko bayil ma noppal ko rendi ko li dal moy mbiru muslim te gis nga ba ñukoy jël ci kër ga muy xex ak ñom waxon nañ ko ne yow ken du la ray mala jox sécurité ba mu ñëwé ci Ibn Zayyad mu ne ko dama la yoni won ngir nga indi ko yoni wu ma la won ngir nga diko jox ay sécurité kon xam nga banu umayyata war nañu li nga xamantene moy muslim lol nak moy tax su metté be metti ne na ngeen négocier ak banu umayyata dañu ay war kat lañu ndax gis ngeen ni def muslim yagul touti encore fermé nañu li nga xamantene moy frontière bi ken du duggu ken du génn Ibn Awsa jatta dal mom lañu japp encore fek mu ngi yere ben lettre bu baye ko ci Huseynu mu ne yeen wa Iraq xam leen ne ma ngi ñew kon and leen ak man ngeen banu bayyi banu Umayyata mi nga xamene wor kat lañu yak nañ ci suuf def nañu li nga xam mom la Kisra di def yak nañu suuf ci et cetera ay gaay mom itam japp nañ ko ray ko kon Huseynu dal xamatu Huseynu bëgg ñi bi mais doomu aqil yi ne nun kay duñu wañeku xana ñu mos li nga xamantene mom la suñu bayyi mos moy dee
légui nonu la légui yagul nak fekk na banu umayyata mu ngi wara daylam yore won ay ñenti junni ay nit yo xam ay soldat lañu mu ne ko kon bu len demati daylam dem len ci husaynu ngeen xex ak mom kon ndeke jurom fukki nit yu tek tuti ño wara xex ak ñenti lan ñenti junni nit ño xamantene kenn ku ci ne manke wul dara di soldat legi nonu la gaay nak new nañu be ci karbala bu ñewé ci karbala ñu kar leen ne bu ken dugati bu ken gennati bi Hussein wa fi fumu ñu ne ko fi moy karbala ci la ne yonenti wax na deug waxon nañ man ci karbala ña lañuy rey waye lañu yoron ci ndox itam jeexna ndax de ne dañoy yi jekke yonni ci ñom junni nit ngir ñu acercler len waye bu tisbar joté Hussein moy jité melni jamay xam té fekk dara musiba rek kay xam waye bi nga xamantene dem na be ñu téré ko ndox mi nak ci le Hussein wax waxam ja wax jo xamantene kenn ku ci ne xamna ni banu umayyata def na musiba ne dem légui def ngeen ni man ma doon baña jaayante bayileen ma dem ci Yazid jaayante ak mom munu len ko bayileen ma delu ca makka ba ma baye ko jamaham munu len ko def len ma soldar bo xamantene day nek ci frontière yi du mësa ñew ci kër gi ñu bañ ñu kay xana len nga jox sa loxo ñu yew ko def lab jam so deme ibnu zayyad atté lu ko neex te yow do am ben lo ci tan joxal sa loxo mu ne ko dedet man goor du yew sama loxo lolou mom duma ko def legui lolou mo indi musiba ba neke neke ci la jelat benen general yebal ko nak ngir mu wara xex ak ki nga xamantene mo Hussein mbir mi nak fi la Karbala commencé legui ñom itam bi ñewé Hussein mu ngi andak len ci ño xamantene banu Umayyata ño len dur ay jigéne banu Umayyata ñu ne ko kay len ñu jox len ay secret ñi jox len sécurité ñom itam ñu ne ko dedet sécurité bi kay day mat ci ñun ñep wala nga ndey ñun ñep mbir mi il faut ma teunk ko ndax ñu mëna xam nan la Karbala doxé kon yaakaar na xam nañ ci lu bari légui légui dal ci Hussein bi mu aggé ci Karbala ak bi xex bi di am nek na fukki fan mom la am ci mbir mi mufawada yi nga xamene mom len doon wax ni bi juni jadwa amul ben bo xamantene amna ci resultat legui li tass rek moy ñu wara xex Karbala muslim fatuna bepp ambassadeur bo xamantene Hussein yoni won nako banu umayyata ray nako tere nañ len ndox ma ne dañuy fayeku ndax indi ci Karbala benen niwo bo xamantene musu ca nek ne yeen wa banu Hashim yeena rey Usman ñun itam fuñu jaar tere won ko ndoxma kon ñu ne tere len banu Hashim comme niñ ko defewon Usman be rey ko lolu nak moy indi mbir mi legi Ibn Abbas ñom wax nañu itam li nga xamantene kenn ku ne war na ko wax ki di yonen ki di Hussein ne yalna yalla yerem Ibn Abbas wallahi waxon namako tere won namé bul dem Iraq maté ne won na bol boy dem bul and xelé yi
andana xele yi maa ngi ni munuma xeex xele yaa ngi jooy laa yabat ibnu abbas wallaahi rëccu naa li tax topp ma ibnu abbas loolu moo tax wuute nguur baaxul daal képp ku mos a wuute nguur danga dem be bëgg jàmm te dootoo ko am loolu moo tax lii di abu mëxnaf wax ni nga xamante ne noon la ñu wax léegi nag cinq gars yi banu umayata dañoo cercle Houssainou léegi nag Houssainou ne bàyyi leen ñu ci guddi gi ñu julli di woor ju julli daal di julli ba bët set ba mu guddee la Houssainou wax yéen juróom fukki yi ñu ànd ak nun képp koo xamante ne bëgg nga ñibbi ñibbil gars yi buñ may rey di ma di bàyyi ñëpp soxlawuñu looy sama bakkan ndax nee naa leen sama sart ñu bañ ko ñu bari ñibbi nañ ci guddi gi lu moy lu tuuti nag ñoo ànd ak ñoom kon faras daq itam bu leen fàttee ànd nag Houssainou ne ah Houssainou am nga problème wàññekul ah xol yi de ci yow la àndal way jaasi yi yépp ci sa kaw la jëm waa Irak ñëpp wàññekul mbir mi dafa bari ay muskila daal ba tax na kon nañ ñëw ci ni nga xamante ne noonu la ñu rangale xeex bi ngir war a faat Houssainou Houssainou jël na ki nga xamante ne moo di benn général def ko ci wàllu ndejoor keneen ki mu def ko ci wàllu càmmoñ keneen ki mu ne neen na ngeen kii banu umayata ñëw na ñoo moom te nekk ñeenti junniy nit ànd ak ñoom ñu nekk ñoo xamante ne ñu baree baree lañu léegi ñeenti junniy nit ñu ngi xeex ak dégg nga maam juróom benn fukki nit kon loolu metti na lool lool lool lool waaye bu ñu kooraakooree waa banu Hasim rey banu Umayyata ñu ne ba mu yàgg ñu ne kooraakoor bi du muj kon nañu dem indil ñu ñetti téeméeri nit ñu yore ay fet ñu rey fasya rey nañ fasya ba ñu jeex ñu toog nag di def di xeex ak ñoom ba tax na kon ah yëf yi ñu ngi war a dugg ci combat bi combat baa ngi noonu nag wa kaana 4000 yuriduuna daylam ñeen fukki junni ñoo walbatiku Houssainou ñaan na ne allahuma anta siqati fi kulli karbin wa rajaa'i fi kulli siddatin wa anta li fi kulli amrin nazala bi siqatun wallahi ñaan ñaan ya mbir yaa ngi noonu waaye nag mbir yi ñaan itam day fekk sabab am loolu lay baaxee kon nag rey nañu ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Houssainou ba des Houssainou kese loolu moom la waa banu Umayyata def amul kenn koo xamen demoon nga ànd ak ñoom lu mooy ñu rey la ndax itam xejuñ ci ñoom ndax dañ leen xiifal ñu mar ñu ëpp leen ba def leen loolu léegi bi loolu amee ba loolu am nag ñu ñëw ci Houssainou ki nga xamante ne mooy ibnu muqidin naari ak samir ibnu juzil san ne lu ngeen di xaar ndem rey ngeen ñëpp waaw lu ngeen di xaar rey leen ko rey leen ko ah kooku nga xamante ne mooy ibnu nas ci la jël jaaseem ja wala ci la jël xej bi daal koy jam Houssainou Houssainou yanu wa yakbu ba mu ko roccee Houssainou a ngi dox di kërëb di këpp këpp ndeysaan Malik moo ko fa fekk di nga baam dagg bopp bi rey ñëpp daal lii moo di Karbala ci wàll gi nga xamante ne nga xamante ne fekk nañ ci Houssainou fanweeri jam jam ak ñeen fukki caw yi jaasi
ni la banu uyete def jël jigen ni nak gor gori len yobul len ci ibnu ziyad yobul len fi nga xamantene moy ci yezid bu baal len delo len ne man dal geremon na husseinu top sama nguur rek waye geremuma won ne ngeen ray len kon lu tol ni dal lañu bëggona wax ak yeen ci karbala donte desna dinañ len ko indil tafasil bi ndaxte ndax gis nga ñi nga xamantene moy mbir mi metti na lol waye li ci metti rek moy marlo bi ak xiflo bi ak torturer bi lolou mo ci metti té non lañ def Husseinu Béray ko togn nañ ko faagaagal nañ ummatu Muhammadin banu umayyata nak néna kon légui pouvoir sa opposition comme niko Alhaji Mustapha Guèye waxé nañ décréter tam xaret muy fét ci lañu li ngay gis xumbu xumbaré yépp kèn defuko lu moy ñom waye duñu roy way kèn waru ko def besu mbékté mais kèn itam waru ko def besu nakar waye def ko besu nakar nak mo gëna jégé ndax mu baraja nga yaangi non ñu ngi leen di sante di leen gërëm ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal kon inshallah ci waxtanu fajar yi dañ leen ko détaillel ak ñaan yi nga xamantene Husseinu da na ko ñaan gañ ñuy alku lool yëpp dinañ leen ko indil ci tafasil ndax teunk la bo xamantene léral nañ ci lu bari be taxna su fekkentene dem na be Husseinu na ya rabbi inta ku bo nekké habasta nasra anna min as-samaa'i faj'alhu lima huwa khairun liñu téré gañé bi na nek khairu wantaqim lana walam wantaqim lana min al-qawmi zalimin lolu mo waral iraq duñu mossa am jamm ndax ñaanu nit ku bax yal tañu togn ko waye samir ak ki andak mom def nañu musiba ndax itam sa yu jamm bogué am rek samir dal koy tal

li la Samir def Ibn Djoul Del Sar kon nañu xamné lu bon ya gëna am ci ko souf kon li la yalla setan be mu am ci gënji mbindef bo xamantene ci jamono joju moy Husseinu amul kenn ku lu ko gën ci ko souf yalla setan li kon ñu ngi leen di sant leen gërem di leen ko digit ne insha Allah ci waxtanu fajari nañ leen ko indil par point tenkal nañ leen ko li moy Karbala waye nak ñu ngi leen di wax ne gannaaw loolu ki nga xamantene moy Mukhtar fayulna Husseinu kep ku laalon ci deru Husseinu ki di Mukhtar reynako waye nak rakhna mu taxaw ne yalla ko yoni nak yonenti la gannaaw Muhammad adina bi yep andak mom loolu motax Ibn Zubayr mi nga xamantene mo nekkon Makka di amir moko rey momitam ne ko ki wote yonenti gannaaw yonenti di sank nit ni yelowul yu moy mu rey ko momitam mu rey ko li dal mom momitam Mukhtar ni dañ ko reyé dafa idda annubuwata badam nabi sallallahu alayhi wasallam wa'ada la kathiran minan nas fa qatalahu ibn zubayr bi amrin wallahi wala fa qatala mushab bi amrin min akhihi ibn zubayr kon ni la mu mbir mi jexé dal ndax ñu bari duñu wax lent lent yi dañ la muslim defna li waye nak Mukhtar defna li waye nak duñu wax ne neena yonenti la gannaaw Muhammad ray nañ ko itam lool la mbir mi demé kon ñu ngi leen di sant leen gërem ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal di sant nak ki nga xamantene moy suñu chef ki nga moy Seyda Yolane di sant suñu chef di Khalid Dia Khalidou Dia ak kep ko xamantene yaangi fi ci RTS kon ñu ngi julli di selmal ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sen mbok ahmad harim mo len don tekkal karbala bi ni ak lent lent yi ci am di len wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ndaysan li sama yaram mi ngi ci daw dama bëgg lu melni man
1: sa yaram ni mi dawe nak yaramu Raoul Gomis tamit mi ngi daw petit frère ki di way la Raoul Gomis
0: ndaysan.

0: waye jami ñu reysane groupe asiko mu nek nak morso bu nice bo xamni li dafa melni day xaptal joueur li boko deglu day melni day xaptal joueur mama ba ayta
1: musique bi dafa am solo xam nga Elhadj Diouf
0: waw
1: ay liñ nan ay way bu dicté wul yété wul ay naxata la
0: ndeysane
1: té lolu bekay mo lako gëna mëna fram fatch ndax way dafa wara am ndariñ bekay moma jangal lolu ay way bu dicté wul yété wul ay naxata
0: dafa melni dama ni footballeur yi buy deglu li comme dafa melni comme mbeur
1: comme
0: mbeur mbeur tayji
1: waw
0: bu dé da nga nek ci estade bi
1: deug la
0: duggu ci gaay jël bak dila way
1: deug la
0: dila wayel say mam
1: deug la
0: dalay xaptal
1: da ngay xaptal
0: motax mané est ce que asiko bu joueur duggu ci estade bi du len def nonou
1: non la lay def
0: mom la lay laaj
1: dafa melni yow rek fimné ni tay bu la bekay di bak rek comme nim la koy waxé naka
2: dudu mbay may ma jaga may sa jor bolom all bi ci gawa
1: mu ngi nonou nak
2: naru kadior baangi ni
1: mu ngi nonou
2: digor ñu dag dagal na ay terre te joxogul
1: xam nga lolu dafa am solo dudu mbay ci nit
0: ndeysane
1: ci wann wu nek nak nit ki fepp fu muy dem rek di jongante ji rek war nañ ko bakkal ay mamam taggu ko waxu waxat ko ciosanam mu xaptalu mu xam fan la joge ak ñikoy setan ak ñinek ci ginaaw lolu c'est très important
0: motax
1: tay dal bëgg da dal nga dugg ci ngeewel duggal ci ngeewel
0: ay jëna dugg ci ngeewel ndaysan mang lay bëgg bu baax mama merci beaucoup ndaysan yaangi may yëngal yaakaar na ne bo dugg ci ngeewel central sama yaram da fay daw maxime dama kay dégg muy lak ay tubab mané ko jërëjëf be kay mom ay régler gëm mané ko merci beaucoup ay jabayel ma dugg ngeewel central and ak amadou nicolas cha
2: Tu vas te faire

0: ay jamone ko nak aladi diouf l'avangerie des HLM di ko jadi fulu bax ma nga ba Canada di bigal sénégalais fi ci place de la nation en direct ci radio sénégal international moy la radio majeure di ko jadi fulu bax di ko bégué mom almami silla mi ngi def liguey bu nice fi ci place de la nation merci beaucoup badou sadia ma ngi lay nuy bu bax di la jadi fulu fi ci keur gu maggi lo wax sama rek ci
1: man lo wax rek la wax ma la wax li de
0: doto ko doli kon
1: ba xam nga ni li ngay def mu ngi yeungal aduna
0: lolu ngay wax nank
1: sama telephone baangi toj
0: mu ngi melni mbaccum gerte
1: Khady Fall depuis tengej
0: Khady Fall
1: neena ma mama ba man dudu mbay rek lay top
0: niko manke nuyu
1: neena sa voix ak sa wax ben la
0: wa dafa doy war
1: wa da nga rar ci animateur
0: xam nga nak mama li ngay wax mang la ci beggal bu bax amna ci mbecte
1: may ma ci jonne
0: yalla sa jamm yag wa bu nu pare dinañ gisse man ak yow
1: wa suñu pare ñu
0: bu pare top ma fe rek xam nga famay jaar xam nga ko
1: parce que lima gëna neexati ci sama telephone bi ay jigen nga lay nuyu
0: ndaysan ma ngi mang len di fay
1: bekay nak ay goor rek akoy nuyu
0: mama ma ngi lay
1: beggal dafa doy war dal li
0: mama dama bëgg nga may ma tuti dina ko mang lay jaar bu bax ngeen ma ay jigen
1: ñu lay nuyu tamit mu ngi lay nuyu ba ciaré azur
0: ay satou mi ngi ciaro yi
1: waaw ciaré azur
0: boné ciaro nek sama xel dem ci rek le grand champion
1: ndaysan
0: sama xel dem ci bayma ndion
1: deug la
0: sama xel dem ci ki nga xamni moy ousmane diop
1: deug la
0: sama xel dem ci ndaysan khadim ndjay
1: ndaysan
0: yaangi tuddu ay champion yu mak
1: ndaysan
0: yalla sen dem yag wa ciaro yi rep
1: mais champion yi ñu ngi lay nuyu amna keneen ku tudan marem ba geedje way mu lay nuyu
0: marem ba ma nga geedje way
2: waxal ma khou lebugi en musique
0: ndaysan mom duggu na ci musique ma nga ci lamb je mom dem na musique ba ndaysan
2: ah way non parce que musique lañuy def instant bi
0: ay je mais mom
1: ah sama xarit yi dañuy nuyu dudu mbay bekay lan la
2: yow
1: ay goor ñoo la nuyu
2: bu waxe ñom Khadim Ndjay ak ñom reug reug fokk mu wax maxu lebugi
0: ay ca koku nak suma way la bo ne maxu lebugi mom c'est un grand marabout mang koy beggé bu baax mosna ko jël
1: ci
0: radio sénégal waaw mang koy beggé bu baax
1: ki neena yow yaay lami des jeunes filles
0: jere jeuf ni ko mang koy beggé bu baax yalla jammam yag di jëm maxime lan ngay ré ah maxime
3: xamna ni bu bokku la duggal
0: ndaysan motax mané ko mama ma ngi ñew mama daf ma lakal nak moy ko bare valeur momit ñing koy ñaanal
3: ndaysan
0: mi ngi gor gorlu ci métier bi
3: waaw
0: yalla ko suñu borom defal tawfiq
3: waaw mais ñi nga am den balancer nuñ len di tagge
0: bon
3: waaw
0: wa xam nga amna dafa bari façon
3: aha
0: legi mom tagam xamaguma ko mom dina ko wax mom dina ma ko wax
3: nuñ koy tagge ban bala
0: ban très bien
3: dina la wax ban bala
0: ku ne ban bala rek inshallah buma ko waxe dotu ko dolli
3: kon jeexna
0: lolu amna solo koku moy DJ Maxime
1: xam nga lima yor ngeen tek seen beud yeen ñaar waye duma len ko jox
0: tag
1: bi jegal na la ko
0: ay ci koku moy mama ba mang koy beggé bu baax mbokk yi yeen nga en direct ci radio sénégal ay ci gaay ba tay ñu beggal auditeur radio

0: mané ka ci ndaysan ci karam tour inshallah
1: dina la way
0: mané wa des caisse pour ñi ngi waja ñew inshallah rappal na ma ci bu bon wa bajan ñom ko ci bité yi
2: aduna yalla ko mom
0: message ñom tanda ka ndjay
2: kula bagu bagal kula bagu
0: akot ci kundul

la dootu lam amul benn xeetu musiba buy wàcc ci yow. Loolu mu ngi ci Fathul Bari besutam xarit nga wér di ci hasbiyallahu hasbiyallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Loolu la baat yooyu waxaatal hasbiyallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Juróom ñaar fukki yoon nga koy def. Képp koo xamante def nga ko ci bisu tam xaret boo demee ci Fathul Bari yàlla musal na la ci ayu at mi yépp. Loolu mooy njëriñam. Nii la ko Fathul Bari génnee. Ma waxaat ko bindal hasbiyallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Su fekkee dem nga ci Fathul Bari tam am na beneen ñaan boo xamante ne képp koo xamante ne def nga ko yàlla dina la ubbil ay yàlla dana jox ay magasin yiw. Yiw yu bari na nañ jàng loolu ci Fathul Bari. Mooy subhanallahi mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagha rida wa zinata al arshi walhamdulillahi mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagha rida wa zinata al arshi wallahu akbar mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagha rida la malja wala manja min allah illa ilayhi. Subhanallah adada saf'i wal watri wa adada kalimati llahi tamati kulliha. Alhamdulillahi adada saf'i wal watri wa adada kalimati llahi kulliha. Allahu akbar adada saf'i wal watri wa adada kalimati llahi tamati. As'aluka ya rabbal alamin as-salamata. Képp koo xamante ne wax nga ni yàlla dina la musal. Lii kan moo ko wax? Al aj huri moo ko wax. Loolu moo tax mag ñi di ko jàng di ko wax noonu. Ba tax na kon daal war nañu góorgóorlu itam indi nañ ci julli boo xamante ne rafet na ñu julli ko. Julli bi ma ngi bind nañu man sàllaaku julli na dinaa ñëwaat ci doa boobu ñu firi ko. Man sàllaaku julli na arbaa rakka atin ñeenti rakka ci tam xaret yor yor yor yor balay doon am na ñu koy def ca guddiga soo reeree ba sottal yaqra umuy jàng fi kulli rakka atin ci bépp rakka alhamdulillahi fatiha benn yoon wa qul huwa allahu ahad mu jàng qul huwa allahu ahad ñaata 51 marratan. Am na boo xame beneen riwaaya nag bu gën a tuuti bii mais bi gën a rëy laa la jox. Su ko defee ghafara allahu lahu zunubahu zunuba 50 aaman. Mu ne ku def lii la nga cay jëlee daal mooy yàlla da lay faral bakkaar yoo waroon a def juróomi at juróom fukki at yi nga paase yàlla far na ay bakkaaram. Mu ne loolu moo tax ñu koy wax. Loolu itam bind nañ ko. Ndem itam dañu ne woon dinañ wax li ci Malik wax ak li ci ñeneen wax. Kenn ku ne tànn rek la muy jëfandikoo ko. Waaye nag ñu xam ne yàlla tabaraka wa taala mooy borom yërmande. Yàlla na yàlla atte ñu ci yërmandeem. Loolu la ñuy ñaan. Kon ñu ne nañ firi baat yooyu nga xamante ne moom lañ waxoon sànq nga xamante ne moom lañuy wér di ci yoor yoor wi mooy lii nga xamante ne moom la askalaan yi génne a ajratu ummu habiba. Loolu mooy subhanallah c'est la ñeel na yàlla ku toll mil al misani lu fees baskilam ba
te xam nga ni baskilam ba la koy fess borom bi dal moko am akital na wa muntahal ilmi tuduna ak yalla dayob xam xam fi xam xam mona yem tuduna ak yalla lu tol nonu wa mablaghu rida tuduna yalla tabaarak wa ta'ala be jot li nga xamantene moy ngeureumam wazinatul arshid neena subhanallah lo xamantene mo mandaxé tolok poids bi nga xamantene moy poids arash bi li dal defna ko subhanallah neena itam alhamdulillah santana yalla mil al mizan lu fess baskil ba wa muntahal ilmi tunag yalla nombre bo xamantene ci la xam xam mo nayem wa mablaghu rida tuduna yalla santana yalla lo xamantene fala ngiremal yalla di amé kala yem wazinatul arshitam santana yalla lu tolok di sayu aras bi allahu akbar kabarna mil al mizani lu fess baskilam ba wa muntahal ilmi ak dayo xam xam bi wa mablagh rida ak lu jot ngeureumam ba wazinatul arsh ak poids aras ba liberté moy la malja amul weru way wala manja amul muccu way fenn minallahi ci yalla illa ilayhi kon subhanallah tuduna ak yalla adada safi ci lepp lo xamantene ñaar ñaar lay doon wal witr ak lepp lo xamantene da fay tol wa adada kalimatillahi tamati tuduna ak yalla adat bo xamantene nombre bo xamantene a mu ngi tolok batam yi te batam yi so defone geej nga def ko daa ankar geej gogu dana jeex te batu yalla yi du jeex be jurom ñaari geej lu tol nonu tuduna ak yalla lu tol nonu lo alhamdulillah waxna ko itam adada safi ci lepp lo xamé yalla def ko bind muy ñaar comme ñaari loxo ñaari tank lepp lo xamé yalla def ko tolenti wal witr ak lepp lo xamé yalla def ko def muy lu tol comme dat garab kon wada de kalimatillahi tamati ak dayo de nga mam li nga xamantene moy waxu yalla kon yalla allahu akbar mang lay magal adada safi lu tolok lepp lo tolenti wal witr ak lu tol wada de kalimatillahi ak dayo lu tol nok batu yalla yi nga xamantene jurom ñaari geej yi nek ci adina yeb suñu jeexon nga diko rempli duñ ko mëna ki kon nga wax ne alhamdullilah rabbi as'aluka salamata mang lay ñaan yalla nga musulma kon lolu lañuy wax kon lolu itam war nañ ko ci diko firi lolu mu ngi ci fatul bari nga jang ko nonu ndax itam nit ki li nga am dal moy bul ci fer bul ci feybor mais bul ci leblé lolu moy li nga xamantene mo war ci borom xam xam li la téré yi wax téré sangam nga bayyi nit ñi nak ñu libre kenn ku ne tanal bopam li nga xamantene mom la bugga tan kon lolu moy mbir mi kon mbokk yi yeena ngi déglu radio sénégal chaîne nationale sen mbokkum talubé ahmed harouna li di indé di len indil li nga xamantene mom la borom xam xam yi bind ci tam xaret waxon na len ne julli bi ñenti rakala waye amna benen riwaya bo xamantene d'accord na ci neena man sallaku jullina yawma asura bisu tam xaret motax ñukoy def yor yor arba rak'atin ñenti rakala yi doon yaqra'u day jang fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab rakka bu ne fatiha ben yon lay doon qul huwallahu ahad fuk yon ak jurom kon bi mo gëna yomb balé ndax riwaya la su ko defé a yalla jéggal ne ko bakaru jurom fukki at yu weyna ak jurom fukki at yi ñew mu ne ko def lol non li motax mag ñi deg daan ko julli ci yor yor
alhamdulillah rabbil alamin waye nak so demé ci imam malik ñom duñ ci d'accord ñom dal ko rek lañuy d'accord kon lu bax du doy té itam sen national nga nek kon kenn ku ne dang ko waxal li nga xamantene moy ciirem té ñepp ci am ciir kon julli ba ngok kon bu len fatte itam li nga xamantene moy jang junni ikhlas nga xamantene dang koy selal ikhlas nak amna ngeenel ndax ñetti ikhlas yo def ci walu yol man nañ ne matna kamil lolu moy li am kon mbokk yi li su fekkene wax nañ ko nañu gor gor lu rek ñu té suñu njabot yar leen ci islam jangal leen ko itam suñ leen jangalé yar leen dina nek mbir mo xamantene ëlëk dara nek mbir mo xamantene dina bax ci ñun ñu bañ leen bayyi ñuy togn nan rek damay bayyi sama dom ñuy taajeboon di togn doomu adamay ku leen togn ak ku leen tognul ñu yem ñu yemalé ko lolu mom nañ ko wattu ndax dal nekul mbir mo xamantene mom lañuy wara sukkandiko goor gi di sol yori jigen yi bako yalla moko reub yonent bi moko reub waxne la'ana allahu al mutasabbihina yalla rebna goor ñi niru niru jigen kadhalika jigen ñi nga xamantene ñoy niru niru goor ñi kon nak mbokk yi liñu wara def rek moy ne tay ndem lol amna ñu dugg ci karbala nak suñ duggé ci karbala dinañ xamné lu yalla dogal mu am kon boone karbala bobu ben mu ngi ci iraq souf le su nek fofa ñu togn fa setu yonent bi ray ko ak ñu mu andal bañ jeex tak kenn netti wul lu moy ñu tuti ñepp ñu ray leen ndeysaan liko waral moy yonent bi waxon nako ummu habibata waxon nako ñine ummu salamata la jibril warna gané ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rendez-vous yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ummu salamata buntu bi gardel mako fi bu fi kenn ñew jibril fi ñew ni tek setam rek yagul tuti ki di husaynu ñew ci di seti mamam soxna sangi taxaw ci bintu bi rek mu njuuy ko durule ko dal di dugg ñew ufu ci mamam jibril nga tok ne ki kumu sa set la de mu ne ko waaw beug nga ko mu ne ko waaw ki de sa xet we koy re ca karbala su la nexe ma jox la suuf si muy doon jibril tibbi suuf si jox ko kon non la yent bi waxon ni non la jibril waxene dañ koy ray ci karbala nonu la mbir mi demé waye nak ray bi dafa fekk ñu mar loko té ko ndox mi be mu metti be mu bëgg naan ben way de nga mam mu dem xous rek bay naan ngang rek ben way jël ben fett de nga mam fett ko ci bir gemeng gi be mu dugg ci bir ne ko lolu la lay jox comme sa ndox lepp nek deret xam nga de mettiwul me de fek yaangi mar mo metti mana torturer bi nga xamen mom la ko banu umayyata torturer mom la metti waye nak bala ñu dug ci karbala dinañ jëf tamhid nañ and ak man ci téré bu tuddu al bidaya wa nihaya muawiya febarna febar bo xamantene worna ko ni du mucc
wona domam ja yezid ne ko yow sama ndom man de defaral na la nguur gi bepp problème bo naron am reglel na la ko ci lepp nak ci gor yoon wit defal na la ko tali amul len ben non bo xamne dang ko amati ci ko souf fexena be arab yep itam dinañ top ki nga xamantene moy yezid ndax itam malako ligeyel len dal la xam ñent nit dal la xam ne mom amaguma jekoguma len kenn ki moy husayn ibn ali kenn ki moy abdullah ibn umar kenn ki moy ibn zubair kenen ki moy abdurrahman ibn abi bakrin waye abdurrahman ki di ibn umar koku mom jamu katu yalla la su ñepp jaayante rek mu jaaye do mo sa am ci mom problème e ki nga xamantene moy itam doomu abu bakrin bi koku mom mbiram amul solo dal kon ñaar nga am problème moy ki di ibn zubair ak ki di husayn husayn itam do am ci mom problème ndax yalla mo lay farlé liko wor limu wor moy né wa iraq duñ ko bayyi ak yow waye su fekente ne japp nga ko rek bul ko ray bahal ko ndax itam nit ki bu baye ko bu baye bu joge ci ay mbokam rek dem ci ay wor kat comme ni ngi ko jange ci kanam ni xamal ne dang ko yomb kon dang koy jekku ndax dang ko wobe pare setan ko ñu ray ko am sax ño xamene ño bokkon ci ray ba kon non la ko wax ne waye kenn la xamne nak mom mom di nga am ak mom problème bu graw moy abdullah ibn zubair koku mom mbeut la bu jégué tej feulam workat la itam bu la jéko nga dédé wayo boko jéko faqtahu irban irban nang ko tong tong dagaté ko lol la lay wax li dal le muawiya wax domam ja dom ja demna rebuna muawiya fatuna muawiya fatuna ci wéru ban ci wér wi nga xamantene moy wéru saban ci la fatu ñune rajab la ci rajab la fatu kon ni dal la ko wax ndax itam ni mu len waxe moy ki di domu babakar mom amul yitte lu moy jigen mom dal mom fu jigen nek mom falewul lenen ak lahu non la ko waxe kenn ku ci ne dal mune ibnu zubair mom koku mom mom rek moy sa problème husayn mom yalla lay jappale ci mom ay nona makoy wor nga jekku ko bahal ko li la wax non la ko waxe est-ce que Ummu Habibata waxtu wi jeexna te duggugun ci Karbala kon Muawiya fatuna kon ci li nga xamantene moy wéru Rajab be Ramadan ñew ken jaayanteul be Tabaski ñew ken jaayanteul be Tabaski nak ci la bima amé juroom ñenti fan ci la dal di dem nak wuyuji ngir ay lettre yu bari na ci warkat ya ñune nañ waxat lenn ci reeru tam xaret nan la ko alquran waxe ah lol de yomb na dama ne talube day am téré demal ci rawdul fa'iq dang ci fekk ci li ma la wax wala so amé soko amul nga set tafsir yu maki bahrul muhit wala nga set ad-durratu bi ngay jang moy waq qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala ummin mimman ma'aka lolou moy reru tam kharet lolou moy lan da fay waxat ne xana takrar yaqul jumla mune lamma nazala ba wacce as-safinatu galu nuhba
terce judi nu waccina wa man maahu ak ñi andna ak mom ñep mutu ñu témèr mais manquer nañ touti chakaw dañu daldi jambat al juu akhif wa qad farighat jeexna azyaduhum sen yobbal ya fa amara ki la digal mom nu an yaatu ñu indi bi fadli azyadihim kenn ku ne nga fogg sab saaku lu ci ros nga indi ko bañ fogge saaku fa jaa adik haada bi kaffin hinta pep hinta le in ñebbe hinta le indi wa haada bi kaffi adas ki tenk la am ci adas haada bi kaffi ful ay gantax la ci ful haada bi kaffi hims be mu mot jurom ñaari pep lolu moy reru tam xar ci ciosan jurom ñaari gantax lay doon waye nak yaramu jambur di ci bok mana yap du ci bok lolu moy ciosanam biñ ko defé nak ki nga xamene bañ ko indé motul libar no dal koy ray wa tabakha lahum nu moko togg fa akalu minha jami'an temeri nit rer ci lo xam motul libar nu sur lol ñu ko amé bi barakati nuh alayhi salatu wassalam fa zalika qawluhu ta'ala lol la alquran di netti reru tam xaret bobu lay wax ne qila wa khayf ya nuh ihbit wakkal bi salamin minna bi salamin tib jam minna bu baye ko ci yalla jam ci yalla rek lay baye ko wa barakatin ak barke yo xamin alayka ñoko dot ci yow wa ala umamin ñu def ko itam ci ay xet mi mam maaka ci temeri nit yi manke andak wa kana zalika reru yont yalla nu bobu awalu ta'amin tubikha ala wajhi al-ardi ajratu abi belegi bo deme ci goru yalla yi ci kaw suuf si besu tam xaret jigen du duggu wañ gor gi ci bopam moy ne na nu togge won am njabot manitam non lay duggé wañ wit togg reru tam xaret waye nak jurom ñaari gantax lay doon du am yaramu jambur nonu moy non la magi doon dundé kuko man defal kuko monul bahal sunna moy lola waye nak bul ko saboter rek lol motax bo demontel ci raw duba mu ngnan fihi nek na ci reru tam xaret bo xamantene mu ngi melni bu nuh bi ajrun yol azimun bu mag liman yaf'alu zalika wa yut'imu mukilal al-fuqara wal masakin lolou dal dagn ko wara xam legi nak nan delu waxat mbir yi kon boko seton tay andak man ci hafiz ibnu hajar kya fathul bari neena sop nañ ki ko xamanteni reru tam xaret nga def burru pep burru gantax la ak ruzu nga def ko gantax la mash nga def ko gantax la waadas nga def ko gantax la wahims nga def ko gantax la walubiya walful li moy li nga xamanteni mom la goor yalla yi don togg ci bisu tam xaret ji ci roye nu alayhi salatu wassalam xamna lolou bi mu metté lentimine ha ndem metina dal sumu antum wor len ngeen yem ca lolou itam amna mazhab bo xamantene mo waxe nonu moy mazhabu khulafa'ul arba'a ak mazhabu mazahibul arba'ati waye nak amna ñeneen ño xamantene indi nañ ci ne dañu wara de nga mam yaatalal njabot ji ci besu tam xaret bi gayne dedet de nga nan da nga wara yaatalal njabot bi soko amé ndax alquran mo ne li yunfiq du sa'atin min sa'atihi kep ko xamene yalla denk la la dara rek na nga yaatal sa njabot lolou moy li am kon be li werté wor moy lolou la waye imam babakar baña bala ño dem nan delo point yi ci sen place inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakimin suratul dukhan nga jangane alquran ne ci laylatul qadri mbollem luy dogal ci la koy wacce inna nakun
أنزلنا

hu wacce nañu dogal yi aljalnahu wacce nañu alquran fi laylatin ci guddi mubarakatin buñu barkel inna kunna munzirina yalla ne man may warat man may ware way nak ci laylatul qadri fiha ci laylatul qadri yufraqu lañuy tekkale kullu amrin hakimin ki wara dundu continue dundam ki wara fatu malaka mauti jelsi ko ci atmi fiha yufraqu min kulli amrin hakimin ki wala febar tedd ci lalam ki wara wer ciatang ciatangi fiha yufraqu lolu mu ngi amé ci laylatul qadri nga am ño xamene dañu fent sen wax ne lolu mu ngi amé ci tam xaret dedet ku bayyi tere yalla limalay ñaanal yalla la yalla yërem yalla la yalla gërem ndax itam yello nga ñu ñaanal la yërem yërmande ak ngërmande la lolu moy li am kon nak nan delu ku am alquran bul ko bayyi di wax ay yenen amma nak li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi alquran ko wax ku am alal nang ko jox sa njabot nañuy lek nañuy sour nañuy lek itam nañuy solo ndax inna allah naka yalla yuhibbu dafa bëgg an yaram gis asara ni'matihi jeexentelu xewalam ala abdihi ci jamam bula yalla defé lekkal lolou la wolof di wax nguur lek ak naan folle ko day bette mais alal lek ak naan yakute day bette te itam kosam warete ko jullu de sa bufti madum lam do nanguma so amé ndabal saw dal linki man moy nga guux ci leg leg nga dal ci nan waye say jele ndabal saw te jamonu yag yi nga diko sango bour bi def lay japp ndax pourquoi li juliti soxla ko nga diko nonu moy mbir mi kon bula yalla joxe alal te itam doomu adama amo ci sa doomu adama lu moy li nga xam dang ko lek te mu res amo li nga xamene ludul dang ko sol te mu rap ak hadith bi mu jeex ludul lol rek ñeneena ko mom kon nañ def non amma nak iktihal bi a ajratu abi doyna war andal ak man ci hafiz abu hafsin ci terem bi mu ne a al iktihal yawma asura di tous ngelu di ci dak yawma asura di ko dak lam yarid fihi shay'un ani nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamu don tous kando moy bepp bes la ko don def tous ngelu nak ci besu tam kasi mu ne andal ak man ci hafiz abi hafsin mu ne bid'atun bid'ala ibtada'aha sasonnako qatalatu husayni ni rayon husayn ñom ci bopam ñu tous ngelu ci bes bi ngir ne tay ji fagaagal nañu ki nga xamantene modi li nga xamantene moy xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam di itram kon amatuñu moy pouvoir sa opposition lolu moko waral lolu motax ñom dañ koy bañ lolu motax bo deme ci hanafiya saf neena yukrahu al kuhlu yawma asura li anna yazidan wabna ziyad iktahala bi dami husayn mune ñi nga xamantene mo ibnu ziyad ak ñi and ak ñom bañu dagge bop husayn indi ko ci qasru ba deret ye daron tiol mom lañ doon tuskalo ne li moy suñu tuskal tay lol nak op na roy kon mën nga tuskalu bes bu ne mën nga tuskalu de ngamam guddi gu ne waye su tam xaret joté mom nang ko jema bayyi rek ngir wuté ñi nga xamanteni ñoy goop di fagaagal li nga xamanteni moy itratu tahira moy fami yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waaw legi gaay laajté nañu ñi nga xamanteni ño def tam xaret mbekté té duñu roy way ak ñi nga xamanteni ño def tam xaret njaqare te duñu roy way kan mo ci tané mané dédét ndem yonentibi sallallahu alayhi wasallam khulafa al arba néna nañ ko wor kon du besu mbekté bo xamantene dañ koy def mbekté ak fête

comme ni nga xamantene non la ko banu umayyata di décret waye nak buñ ko def betu matam dejeek yoyu comme ni nga xam non la ko rafida di defé kon nañ delu ciosan dal kuko am doto sonu lolou dal moy li ci am kon ñu ngi koy waxat amma nak li nga xamantene mom la wax nañ ko leral ci nan la yenti wax ci jirim a ñu ngi nuyu cheikh mohammed baraya mohammed rasulullah ñu ngi koy nuyu wallahi yas ya bax turando baraya sa turando neena jirim dal li war ci mom ka ana wa kafilul yatimi ka hataini man ak ki nga xamantene ño yar jirim suma duggé aljanna be sotal de koy duggu yar jirim mune moy lan moy nga jël ko def ko comme sa dom diko jëndal al ordonnance diko jox mu lek diko dok mu nan su interna joté nga fayal ko bu démé be mesure nga jëndal ko kër takal ko soxna ne ko li la def niyabatan ñel sa bay li moy kafilul yatim way imam baraya garab de boko jembate nga bayiko at bi at nga dokko suxat bo ñewé do fa fekk lumay bant garab mom doko fa fekk mais doomu adama at bi at nga ray ko jox ko ñaar fukki dirham nga ne lool moy diiné lool mom dedet kafilul yatim la c'est que su yonent bi xesse wax nak amuñu droit di lejeul moy ana wa kafilul yatim ka hataini beté itam loolu amna betax na itam dinañ waxat wax yo xamantene jaadu gaay dañuy jël hadith bu wër dem be fin be duggal ci musiba mu melni saw mu bax nga jël kasu deret nga soti ci hadith bu wër la ne ku julli ci man ben yoon dañ julli ci yow de nga mam fukki yoon ku julli ci man fukki yoon ñu julli ci yow témer yoon waaw fofu la hadith bi yow way nak ku julli ci man témer yoon ñu julli ci yow junni yoon kep ko xamanteni julli nga ci man junni yoon yentimi ne bu may dugg aljanna dang ma door mbag ñu duggando aljanna setal ma baraya wax ji wallahi alazim mam ahmad bamba buy dugg aljanna yow nga door ko mbag mam cheikh ibra fall bu la dore do ko fekke lutax nga ne lutax nga nangou nak seydil haji malik buy dugg aljanna da ngay baye be mu jall yonent bi dugg aljanna nga diko dor zahama katifahu katifi lañ wax nga dor yonent bi mbag doga dugg ak mom aljanna ana nek khalifa ana la tuqaddimu kon hadith bobu genn wala gi dafa wer mais mujjubi lepp dafa indi yarodiku ak lo xamantene do ko nangou ci se serigne pourquoi nga diko nangou ci muhammadun ashraful arabi wal arabi wal arabi wal ajami muhammadun khairu man yamshi ala al qadami de len di set li ngeen di wax peuple bi bu len di jangal lo xamantene day nek yare diko ngay ngene yonte bi di duggu aljanna mo dor ko mbag la ilaha illa allah soko defee suñu kalifa yi diine yi sen talibe yi def la lu bon mais soko defé yonenti bi Umar def la lu bon kon na ngeen dello mujju hadith bobu wirut ngiem famu wéré li mo wax demal set ci shawkani dang ko ca fekk kon itam nañu ziaré itam borom xam xam té ziaré borom xam xam lu reey la ndax jang nañ ci Ibn Abbas yonenti bi né man zaraku ziyarana al ulama faka annama melnani zarani moma ziyare wa man safahaku safantena al ulama borom xam xam yi faka annama melnani safahani moma saf mo safante ak mom ci man wa man jalasal ulama ku jekki andak jetaayu borom xam xam yi faka annama jalasani wa man jalasi fi dunna ku andak man nak ci adina dina tog ak yow yowmal qiyamati kon li mu am waye ajratu ummu habibatu abijay yonti bi salam dafa tere jambour bu gor di safante ak jambour bu jigen bi man na safante ak magam ak koñ armaltem waye yonti bi sallallahu alayhi wasallam def ko tere li bo deme ci tere bu tuddu suyuti dang ko ci fek yonti naha anil musafaha yonti bi def ko tere du mom neena mom du ko def ben way ni man mon na ko def ndax sama xol dafa lap subhanallah ñu ne na

amuñ sa jot ñu ngi nekkon ci laytayal karbala ndax dama wara wax du reey nak kon info ma laytay ko wax nañ le kon muawiya wax na domam ne defaral na la mbir mi a legui dal lepp baxna ben problème nga amati moy ibnu zubayru rek mais kudul mom du sa problème ndax husseynu mom dang koy yekku dang koy man bahal ko bul ko ray mukk ndax da nga am ak mom li nga xamantene moy djegge bo xamantene ken du ko weddi yena bok deret yena bok mam lolou ay quraishi ngene wa kana nekkon na mawtu muawiya fi rajab ki rajab ki la nek muawiya deena ci rajab rajab nak be legi jaayante wuñu husseynu nangul jaayante be rajab ñewna a saban ñewna ramadan ñewna kori ñewna diggi ñewna tabaski ñewna kon juromi wera ngi ni ala kulli hal ki di husseynu jaayante wut ki la yazid nak bind lettre gouvernement ni juromi wer kuko xaar nit te jaayante wul nga wara wal wa madina kelifa yep nañ jaayante lol la ko bind walid mo fa nekkon jamono yoy ah doyna war lol dem indi na problème mais dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti amma nak limu waxon ki diine amma ibnu zubayr fa innahu khabbu dabbin mbeut lam nekk ci tejj falam su fekente ne jekuna la fatu nga mais su fekente ne jekku nga ko faqtahu irban irban su ala khana mu bëgg nga jaay nga maslak mom kon na nga maslak ñom illa an yaltamisa minka sulhan fa in fa'ala faqbal ndax alquran moy wax ne wa in janahu lisalmi fajnahlaha yefer bi sax bo don combat mom be mu ne nañ jammo na nga nangu lolu dem jammo ak mom ngir yalla motax nga de ko wax kon muawiya fatuna ci rajab be juromi wera ngi ni ñi jaayante wuñu wala husseynu jaayante wut kon lolu moy mbir mi waye nak umu habiba nan delu ci zahabi mu netti lil mu kemanu yonenti bi an ibn abbas aw hallahu tabaarak wa ta'ala ila muhammadin alayhi salatu wassalam qala ta'ala inni qad qataltu bi yahya ibn zakariya 70 alfan wa ana qatilun bi ibnika bi ibnika 70 alfan wa 70 alfan yalla wahyuna yonentibi sallallahu alayhi wasallam neko peuple ba bañu bewe berey yahya ibn zakariya lamalen natto reyna ci ñom jurom ñaar fukki junni 70 alfan ngir feyeku ci ben bakkan ngir bakkanu yahya waye man tabarakana ana man qatilun aji feyekula aji reyla bi ibn bintatik ci sa set bi nga xamantene set bu gor la bu baye ko ci dom ju jigen moy ibn bintika 70 alfan dina rey ci suñ ko reye ca karbala dina rey ci ñom jurom ñaar fukki junni ak jurom ñaar fukki junni dina ko doublé li so démé ci téré bu tuddu tahzibul kamal bu zahabi dang ko ca fekk lolou itam lu mota xam la waye bala ñoo dem ci karbala bi a dinañ wax ne lu yalla wax rek dina am husseynu bind nañ ko ay lettre bari nañ ay gali gal la kay jaayante ak nun ñu def le president ñun wa iraq soko defut suñ tassé yowmal qiyamati dinañ leen ñoo bayyi julli dotuñ julleti juma dotuñ defati sharia